0: EW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkanmu da safiya da fatan kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko ne a da shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bona tare da James. A cikin shirin za ku cewa zaman tattaunawar sulhu tsakanin Amurka da Iran a ƙasar Qatar ya gagara sakamakon zargin da kasashen biyu ke yi wa juna da keta yarjejeniyar dakatar da yakin da suka cimma a baya. Wata sabuwar takaddama ta kunno kai a jihar Gombe Najeriya biyo bayan matakin da kamfanin kula da babbar tashar sufurin jihar ta ɗauka na korar wani kamfanin motoci. Al'umma a yankin Talabirin Jamhuriyar Nijar sun fara cewa son barka kan samun sauƙin matsalolin tsaro da kuma harguwar sace-sace. Za ku ji yadda gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ke shirin tura wasu sojoji domin ba da kariya da tabbatar da tsaro a wuraren haƙar ma'adinai. Wasu kenan daga cikin rahoton da muke muku tanadi, amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
1: Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi tallafin dala miliyan 100 don agaza Falastina wanda ke cikin garin rayuwa. Kotun birnin Munich na nazarta halarcin binciken da jami'a ke gudanarwa a kan iyakar Jamus da Austria. Faransa da Mexico sun kai zagayen 16 na kofin duniya yayin da Cote d'Ivoire ta yi bankwana da gasar.

0: Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga kasashe da su bayar da tallafin kudaden dala miliyan 100 na Amurka domin gudanar da aikin agazawa da al'ummar Palestina da ke cikin halin gargarar rayuwa. Mr. Guterres na wannan kira ne a birnin New York na Amurka ranar Talata yayin taron hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Palestina ta Majalisar Dinkin Duniya UNRWA wanda ya ce ta fada kangin rashin kudaden bayar da taimako. Ya kara da cewa kimanin Palestinawa miliyan 5,900 ne ke cikin kangi da kuma gararin rayuwa da ke tsananin bukatar ceto kuma adadinsu na ci gaba da karuwa. Kasancewar aikin UNRWA na mikawa har zuwa kasashen Jordan da Lebanon da ire-irensu. Antonio Guterres ya koka da yadda labaran bogi ke kara bata sunan hukumar jin kan lamarin da ke dakila kofofin samun tallafi daga wasu kasashe. Kota a birnin Munich na nan Jamus na nazartar dacewa ko aka sun kan sintiri da kuma bincike da jami'a ke gudanarwa kan iyakar Jamus da makwabciyar ta Austria. Wannan ya biyo bayan korafin da wani mazaunin birnin na Munich da ke aiki a birnin Innsbruck na Austria ya shigar gabanta. Sakamakon yadda ya ce a kodayaushe yake fuskantar tsauraran bincike yayin wucewa ta jirgin ƙasa. Mutumin ya koka da yadda 'yan sandan Jamus ke matsa masa wajen binciken kwakwaf a kowane lokaci idan zai ratsa. Yana mai cewar hakan ya saba da dokokin kungiyar tarayyar Turai EU. Dalilin kenan da ya sanya yake neman kariya daga kotu. 'Yan sanda a Pakistan sun tabbatar da mutuwar ƙananan yara 14 sanadiyar ruptawar rufin ginin wata makaranta da ake aikin ginawa a gabashin birnin Lahore na lardin Punjab ranar Talata. Haka zalika wasu yara 8 na kwanciya asibiti bayan samun raunuka kuma tun aka kama mai makarantar tare da wani mutum guda, in ji babban jami'in 'yan sandan Lahore Faisal Kamran. Ruptawar gine-gine a Pakistan ba wani abu ne sabo ba, domin ku an saba gani shekara da shekaru sakamakon rashin ingancin kayan aikin gini a ƙasar, labarin da ke janyo salwantar rayuka da dukiyoyi marasa iyaka. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Afghanistan ta yi kirarin kai farmaki wasu biranen ƙasar Pakistan da ta yi zargin cewa sansanoni ne na ƙungiyar ta'addanci ta ISIS, yayin da ita ma Pakistan ke cewa ta samu nasarar daƙile hararen jirage marasa matuƙa guda hudu a lardinta na Balochistan. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Afghanistan ta fitar ta ce ta kai hararen ne a garin Saranan na lardin Balochistan mai iyaka da ita, sai kuma lardin Khyber Pakhtunkhwa ita kuwa rundunar sojin Pakistan, cewa ce ta harbo jirage marasa matuƙa hudu a Saranan kodayake mutane biyu sun samu raunuka a lokacin. Ko a ranar Litinin sai da Pakistan ta kai harare da ta ce na ramuwar gayya ne kan iyakarta da Afghanistan, wanda ya kashe fararen hula 28 tare da jikkata wasu 49. Yaƙi ya ɓarke ne tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna bayan zarge-zargen da suka yi juna da baiwa 'yan ta'adda mafaka, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan jama'a, duk kuwa da ƙoƙarin da China ke yi na daidaita su, amma har yanzu babu wani ci gaba da aka samu. A gasar cin kofin duniya ta bana da ke gudana kasashen Amurka, Canada da Mexico da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ke shiryawa, ɗaya daga cikin masu masaukin baƙi wato Mexico ta goge tarihin shekaru 40 na rashin gaza samun nasara a zagayen bugun kwaf ɗaya wato shekarar 1986 da ta karɓi nauyin gasar wadda Argentina ta lashe ƙarƙashin jagorancin Diego Armando Maradona. Mexico ta casa Ecuador da ci bi da nema a zagayen 32, lamarin da ya sanya dubban magoya bayan ta shekawa cikin tsakiyar filin wasan a guje cikin yanayin shauƙi da nishaɗi har sai da 'yan sanda suka tarwatsa su da hayaƙi mai sa hawaye. Ita ma Faransa nasara ta samu a sauƙaƙe wajen lallasa Sweden da ci 3 da nema. Kyaftin ɗinta Kylian Mbappe ne jefa ƙwallaye 2 daga ciki, wato yanzu shi da Lionel Messi na Argentina na da ƙwallaye 6-6, kuma su ne ke kan gaba a jerin masu zura ƙwallaye a gasar ta bana mai cike da kafa tarihi iri-iri. Nahiyar Afirka ba ta ji daɗin wasan daren jiya ba sakamakon yadda Norway ta yi wa jarar da Cote d'Ivoire da ci 2-1. To sai dai akwai sauran ƙasashen Afirka da ke fatan samun hayewa zuwa zagayen 16 a wasannin daren wannan Laraba, waɗanda suka haɗa da karawa tsakanin Ingila da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, sai fafatawa tsakanin Belgium da Senegal. A zagayen na 16 ranar Asabar mai zuwa Faransa za ta kece reni da Faragay, mai masaukin baƙi Mexico za ta sanya zare da Morocco, yayin da Mexico ke dakon ƙasar da za ta samu nasara tsakanin Ingila da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. To ƙarshen labaran duniya kenan.
1: DW harkokin yau.
0: To harkokin ne za ku je da masana diplomasiya ke kokawa da cewa matsalar kyamar baki baka fata da ake fuskanta a Afirka ta Kudu na shirin rusa alakata da nahiyar Afirka. Shi ko Prime Minister Burtaniya mai barin gado Keir Starmer na shirin tafiya ba tare da cika wasu alƙawura da ya daukar al'ummar kasar ba. To amma barin fara da dambaruwar rikicin gabas ta tsakiya. An saba tangarda a yunkurin gudanar da tattaunawa tsakanin Amurka da Iran a birnin Doha na kasar Qatar a jiya Talata. Sakamakon zargin da kasashen biyu ke ci gaba da yuna da ketare jejeniya ta dakatar da yakin da suka cimma a baya a birnin Geneva na kasar Switzerland. Mahmud yayi azar yayi kuma da rahoto daga birnin Alkahiran Masar.
1: Kasar Qatar ce ne ta tabbatar da cewa babu wani babban jami'in Iran da ke birnin Doha a halin yanzu da sunan tattaunawar zaman lafiya tsakanin kasar da Amurka, duk da cewa manyan wakilan shugaban Amurka Donald Trump sun riga sun isa kasar tun a jiya. Kamar yadda mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Qatar Majid Ansari ke faɗa wa 'yan jarida, yace jakadun Amurka Steve Witkoff da Jared Kushner sun iso birnin Doha domin ganawa da masu shiga tsakani tare da tattauna wasu batutuwan yankin gabas ta tsakiya, cikin su har da halin da ake ciki a Lebanon. Babu wata ganawa da aka shirya tsakanin Iran da Amurka a kwanaki masu zuwa. Wannan jawabin da ya yi daidai da matsayin jami'an kasar Iran, sai dai ya sha bamban da abinda shugaban Amurka Donald Trump ya ta faɗi a kwanakin nan, yadda ya bayyana cewa za a yi wata babbar ganawa tsakanin Amurka da Iran a birnin Doha na kasar Qatar, kuma kasar ta Iran ce ta buƙaci da a yi hakan. Tun bayan musayin wutar da kasashen biyu dai suka yi a makon da ya gabata, rashin aminta da juna tsakaninsu ya ƙara faskara, kamar yadda zafafan kalaman da ɓangarorin biyun ke ci gaba da yi wa juna ke sanya batun tattaunawa tsakaninsu don cimma yarjejeniyar dindindin cikin tsukin kwanaki 60 ɗin da aka tsara ke ƙara shiga cikin garin. Bayan kwashe makonni biyu ba a je ko ina ba kan tattaunawar da ma cimma matsaya kan batutuwan da su ne jigajigan da ke jawo kai ruwa rana tsakaninsu, musamman ma batun makomar mashigin Hormuz da Iran ke ci gaba da dagewa kan iko da shi gami da batun sarrafa makamashin ta na nukiliya kan bukatun fararen hula a cikin kasar ta. A halin yanzu dai, duk da wannan sa'in san da ake samu tsakanin bangarorin biyu, kowannensu na ci gaba da jaddada cewa batun ci gaba da tattaunawa tsakaninsu na nan daram, sai dai kawai ana buƙatar kawar da wasu 'yan matsaloli ne kafin a koma. Dama dai kasashen Pakistan da Qatar, waɗanda suke uwa da makarbiya danganin an cimma wannan yarjejeniyar, akwai yiwuwar a tsawaita wa'adin tattaunawa tsakanin ɓangarori biyun da ke zaman 'yan murna kafin a cimma yarjejeniyar dindindin tsakaninsu, saboda irin sarƙaƙe da batutuwan da suke tattaunawa ke da su. Masharhanta dai na ganin cewa jan ƙafar da ɓangarori biyun ke yi wata dabara ce da kowannensu ke fakewa da ita don samun ƙarin riba a sakamakon ƙarshe na tattaunawar tasu, kuma hakan ko kusa baya nufin ɓangarori biyun na da aniyar komawa yaƙi a madadin ci gaba da dambaruwarsu kan teburin shawara. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
0: Yanzu kuma sai nahiyar Afirka, inda wata sabuwar takaddama ta kunno kai a jihar Gombin Najeriya, biyo bayan matakin da kamfanin kula da babbar tashar sufurin jira wato jihar ta dauka na kore wani kamfanin motocin haya mai suna Gombawa Motors bisa zargin kare ka'idoji da dokokin sufuri. To sai dai kamfanin ya ce mana isa ce kawai ta siyasa. Al-Amin Suleiman Muhammad na tafi da cigaban labarin.
2: Tun farko dai kamfanin da ke kula da harkokin babbar tashar sufuri ɗaya tilo da ake kira Dan Kwambo Mega Park ne suka bada takardar kora ga masu motocin na Gombawa Motors saboda zargin saba ka'idoji. Matakin ya tada kura inda ya haifar da cece kuce bayan masu kamfanin na Gombawa suka ce matakin korar su na da alaka da bayar da motocin sa haya ga jam'iyyar PDP karkashin tsagin Professor Isa Ali Ibrahim Fantami. Alhaji Mustapha Ibrahim shine shugaban kamfanin na Gombawa Motors.
3: Wannan abun da yake faruwa na cewa an kore mu daga tasha sakamakon wasu laifuffuka, to balalle ba haka bane. Mu dai abun da muka sani a matsayin mu na motocin kamfani, an dauke mu shata na PDP mun je shine sanadin wannan abun, sakamakon mun je tafiyan Mallam Isa Ali Fantani iya shine, amma ba wani laifi da muka yi, inda akwai laifin da muka yi a gaya mana shi.
2: sai dai hukumomi a jihar Gombe sun ce matakin da suka dauka ba shi da alaka da siyasa. Dr. Sani Sabo shine babban director na kamfanin sufuri mallakar jihar Gombe, kuma shugaban kwamitin gudanarwa na wannan tashar, ya ce daga cikin ka'idojin da ake zargin kamfanin ya karya akwai sayan fasinjoji da kuma haifar da rudani wajen lodi.
4: Babu wani alakan siyasa ciki, babu alakan gwamnatin jihar Gombe a ciki. Duk mutumin da ya saba doka sai ya je ya ce siyasan ta dagoce siyasa don ya samu sympathy na al'umma. Ba zai dai bane, ba za mu bar tashar nan ya lalace ba, ba za mu bar mutane ba sa bin doka da oda ba. Dole mu tsaya mu tabbatar doka da oda.
2: Dr. Sani Sabo ya ce wasu daga cikin kamfanin na Gwambawa sun nemi afuwa, kuma ma har an ba su dama sun koma aiki a tashar.
4: Da mun hadaka ne, wannan direba ya kawo motar suke zuwa suke aiki. Tuni a cikin su sun taru sun ce su za su ci gaba da aikin su. Sun yi Gwambawa Transport a ƙarƙashin Nigerian Union of Road Transport Workers, kuma sun ci gaba da aikin su, ga sunan suna ta aikin su ko ina.
2: To sai dai masana da masharhanta kamar Farfesa Umar Adamu, Shehin Malami a Jami'ar Jihar Gombe, na cewa babu yadda za raba wannan mataki da siyasa.
5: Kusan idan aka ji ra'ayoyin mutane akan wannan, kowa ya karkata ne cewa wannan abun siyasa ne kawai, babu wata doka da suka karya. Gaskiya yana nuna irin wato yadda al'amuran siyasa kullun suke ƙara taɓarɓarewa, suke ƙara lalacewa. Amma dai tsakani da Allah, duk wanda ya dubi da yadda abubuwan suka faru zai iya cewa siyasa ne.
2: Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
0: To nan kuma, bayan cikar wa'adin korar baki bakaken fata marasa cikakkun takardu a Afirka ta Kudu a jiya talata 30 ga watan Yuni, an samu arangama tsakanin masu zanga-zangar da dubban jami'an tsaron da aka baza a biranen kasar. To kan wannan batu, daga nan Binnabon abokiyar aiki na Rijana Monir Yahaya ta tuntuɓi Farfesa Rahanatu Lawal, wadda ta yi ƙarin haske dangane da wannan matsala da ka iya rusa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka.
6: Lokacin da aka samu apartheid a South Africa, ayi kasashen Africa da yawa, kaman kasa kaman Nigeria da other African countries, ai sun taimaka musu na samun ƴancin kansu a between wannan period din da akai wannan kiyayya tsakanin takruwa mallaka da ƴan South Africa din. Africans da yawa sun taimaka musu, da haka wannan abin da ke faruwa zai ƙara kawo rabuwar kai tsakanin su da sauran African countries din. Kuma zai hana cewa ma mutane wanda suke son su je gurin ko su yi investment ko su yi neman shakatawa ko wani abu, duk za su guje shi.
7: Kan cewa da kika yi sauran kasashen Afirka sun taimaka musu wajen wato a samar da ƴancin kansu, ba kya ganin za a iya kiran kasar Afirka ta Kudu kamar kaza ciki goge baki?
6: Eto za a iya cewa haka, amma kuma za a la'anta da abubuwan da suke faruwa a kasashen. Tunda yanzu kasar ba South Africa kaɗai ba, duk duniya yanzu economic situation din ya zamanto ya zo da matsala. Akwai rashin aiki da yawa ga matasa, kuma kin ga na South Africa ana cewa yayi exceeding in 30% na youth din su wanda ba su da aikin yi. Da haka wannan da sauran abubuwa da yanayin yunwa da yanayin su dama yadda suka samu kansu, yadda Turawa suka mallake su, shi ma yana cikin abubuwan da zai sa fushi da kuma rashin babu, da kuma suna ga wasu sun zo sun kwata musu ayyukan da ya kamata su samu. Tunda kai in ka je cirani za ka cire kayan da kufa ka nemi abin da za ka nema.
7: Ba kya ganin zai zama wani tarnaki ne da zai iya haifar wa dangantakar kasashen Afirka?
6: Ba zai kyau wa international relation ba, dangantakar kasa da kasa. Zai kawo rashin fahimta na kasa da kasa, zai kawo kuma kaman threat to national security haka, tunda in violence
7: barazana na tsaro haka na kasa.
6: Yawwa, barazana na tsaro da kuma rashin zaman lafiya na kasa. To kuma zai wannan rashin tashin hankali zai karu.
7: Dokta, to anan wane irin mataki kika ga ya kamata kungiyar tarayyar Afirka AU ta dauka akan kasar ta Afirka ta Kudu?
6: Dole AU ta kokari kanta na African country. Yanzu ya yawa insecurity ta karu, rayuwa ta zama ga matasa ya yi wahala, ya kamata AU ta fito ta ga gwamnati, kowace gwamnatin kasa ta yi kokari ta yi developing kasanta.
0: Farfesa Rahanatu Lawal kenan, ƙwararriya a sha'anin dangantakar ƙasa da ƙasa daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a tarayyar Najeriya, yayin tattaunawa ta da Rejana Munari Hayatu nan DW Hausa. To kada ku manta kuna bibiyar mu ne kai tsaye zaka shafa mu na internet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukan mu na Facebook da YouTube da Instagram. Za ku iya bibiyar mu a shafukan wato a tashoshin FM abokan hulɗar mu na nahiyar Afirka a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Muna ma gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa. Ta al'ummar yankin Tilebiri na jamhuriyar Nijar sun ce san barka kan sauƙin matsalolin tsaro da suka fara samu a garuruwansu, lamarin da ya ba su damar komawa cikin hadadar rayuwarsu ta yau da kullum a yankin, inda aka samu sauƙin hare-hare da kuma sace-sacen dabbobi. Ga ƙarin bayani daga wakilin mu Isu Mamma.
8: Yankin birnin Kwanni yanki ne da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya, inda kuma bututun mai ya ratsa tsawon gomman kilometa. Sai dai kuma jin kaɗan bayan juyin mulkin ne mayakan Lakurawa suka so mu kai hare-hare a kansu, suna yin awon gaba da dabbobi da ma jama'a. Sai dai biyo bayan kwararren matakan da hukumomin ƙasar suka ɗauka, ciki har da kafa sansanin wata runduna ta musamman a kan iyakar ƙasar da ke amfani da jirage marasa matuƙa, ya taimaka sosai ga samun ragowar hare-haren, in ji Habibu Atiku, wani mazauni yankin.
9: Tunawa da aka kafa wannan runduna ta tsaro ta jihar Kwanni wadda ta haɗin gwiwa ta tabbatar da tsaro yankunan da ake fama tashi hankali irin su Alela, irin su kwaminkin Bazaga. Mu dai wajen tsaro sai mu ce alhamdulillahi, saboda babu wani gari wanda aka ce gashi sun gaza noma nan da cikin jihar Kwanni inda muke. Tun da lokacin nan Isu Mamma hatta da pipeline kin ga bututun mai ga shekarun baya biyu da sun ka wuce da sun ka fara wannan aika-aika, to wallahi yanzu alhamdulillahi har yanzu ba a koma jin labarin an hashe bututun mai ba.
8: Ƙarfafa tsaron da aka yi a kan iyakokin Nijar da Najeriya a yankin na birnin Kwanni da Lakurawa ke ƙoƙarin mayar da shi wani sansaninsu ya taimaka sosai ga samarwa manoma yanayin gudanar da ayyukansu ba tare da wata fargaba ba, a cewar Alhaji Hashim Muhammadu, wani mazaunin yankin.
10: Mu dai karkarar Kwanni wani masu shigowa da wasu ƙasashe su zaka su hana mun zama lahiya, to alhamdulillah Allah ya kawo mun sauki. Ko yaushe in ga ƙasa kake ta cikin daji kana ganin sojoji, in bisa babura kake mashin akwai sojoji.
8: To ko baya ga asarar dabbobin da ma jama'a da ake yi a yankin, ita ma gwamnati na mummunar asara a duk lokacin da aka tarwatsa bututun man la'akari da yadda ta maida hankali ga samar da kuɗaɗe daga kasuwancin man fetur. In shi Lawali Muhammad Salisu, manazarci al'amuran yau da kullum a jami'ar Tawa.
11: Daga yanda ka taɓa bututu mai na ɗaya sai an sa kuɗi wajen gyaran shi, kuɗin da ba a sa su cikin mali sahi ba, tunda abun haka ne yake zuwa. Bayan an gyara kamun a hidda kwananikin nan wanda ya kamata a hidda mai, ai tsaida za a yi ba a hidda mai, kenan kaga asara ce. Sannan kwana biyu kuma a ce an taɓa wani wuri, kenan yana taɓa arzikin ƙasa wannan ba sai an gani ba.
8: To ko a iya cewa wannan matakin ya wadatar ga kawar da duk wata barazana a yankin da ke zaman wata kafar shiga ƙasar ga Lakurawa? Mun kai Amadu ɗan jarida mai sharhi a kan al'amuran tsaro na cewa
12: muna iya faɗa da babban murya cewa wannan hare-hare abun ya kusa zama tarihi, tunda yanzu yankin Kwanni aka ɗauka misali a lokacin bututun mai ba a sati guda ba a kai mishi hari ba, amma yanzu kaga yanzu an kwashe kusan wata biyar zuwa wata shida shiru kake shi babu motsin komi. Al'umma karkara gaba ɗaya kowa yanzu hankalin shi ya karkata wajen aikin noma.
8: Nasarorin da wannan rundunar ta musamman da aka kafa a yankin ke samu na zaman wani abun koyi ga sauran yankunan ƙasar wajen ganin an daƙile duk wata barazana ta ciki da wajen ƙasar. Isu Mamma, DW Hausa, daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
0: Gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo na shirin tura wata rundunar soji ta musamman don ba da kariya da tabbatar tsaro a wuraren haƙar ma'adinai, kuma aikin zai fara ne a sabon shekarar 2027 mai zuwa. Abdulrahman Hassan ya haɗa mana rahoto akan wannan batu.
13: Gwamnatin Kongo tana tattaunawa da wani kamfanin mai zaman kansa wanda zai horar da jami'an rundunar na sojoji 20,000 da za a girka don samar da tsaro a wuraren haƙo ma'adinai. Za a turo waɗannan jami'ai ne a lardin haƙar ma'adinai na Kongo da ke a gabashin ƙasar a yankin Katanga, duk da cewa wasu wuraren suna cikin yankunan da 'yan tawaye na 'yan Ventura ke da iko da su, don haka da wahala a sami izinin shiga. Tun farko dai ana tura sojoji da 'yan sanda ko'ina a wuraren haƙo ma'adinai a Kongo, amma a wasu lardunan kamar su Luluaba akwai jami'an tsaro masu zaman kansu waɗanda ake haɗawa tare da na gwamnatin. Kuma Arikosango Matata wani ɗan fafutuka ne da ke zaune a yankin.
14: La sécurisation des sites miniers ici au Lualaba actuellement elle est assurée par la police
13: des mines. Halin yanzu abinda ya shafi tsaron haƙo ma'adananmu, ɗan sanda ke tabbatar da shi a wuraren haƙar ma'adanai a nan Lualaba, tare da haɗin gwiwar kamfanonin tsaro daban-daban. Akwai kuma masu gadi masu zaman kansu da kamfanonin haƙar ma'adanai suke haya don kare wuraren aikinsu. Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo tana da tarin arziki na albarkatun ƙasa da suka hada da tagulla da cobalt da zinc da coltan da zinare da lithium duk da cewa akwai yarjejonin da ke baiwa kamfanoni musamman ma na Amurka damar yin amfani da wuraren haƙar ma'adanan wasu daga cikin waɗannan wurare ba a iya shigar su galibi saboda rikicin da ke faruwa a gabashin ƙasar misali a garin Rubaiya inda ake haƙar coltan daya daga cikin mafi girma a duniya wanda ƴan tawayin ƴan Ventura ke da iko da shi Crispin Ngena ƙwararriya ce mai fafutukar kare muhalli wacce ta ƙware a fannin shigar mata cikin harkokin kula da albarkatun ƙasa ga kuma abin da take cewa
15: je ne vois pas le respect des droits dans des chambres je ne vois pas l'application de normes
13: bana ganin za a iya kare haƙƙin ɗan adam a wannan wuri sannan bana ganin Kongon tana da ikon yawan rage laifukan da ake aikatawa a cibiyoyin haƙo ma'adanan da kuma tabbatar da cewa kamfanoni na kasashen waje sun girmama ka'idoji da kuma girmama haƙoƙi na ɗan adam musamman ma haƙƙin ƴan asalin ƙasar mata da ke a waɗannan yankuna.
15: Tun
13: daga shekara ta 2012 ƙasar ta Congo ke fama da rikici na ƴan tawaye wanda ya datse ƙasar gida biyu gabashi da kuma kudanci wanda a kansa dubban rayuka suka salwanta.
0: To a gaida Abdulrahman Hassan. Firaministan Birtaniya mai barin gado Keir Starmer na shirin tafiya ba tare da cika wasu alƙawarin da ya yi wa 'yan ƙasar ba a lokacin da haye kan madafin iko a shekarar 2024. Wasu daga cikin alƙawarin sun haɗa da batun inganta alaƙa da ƙasar tsakanin ta da nahiyar Afirka da makamantansu. Suleiman Babayo ya haɗa mana rahoto a kai.
16: A watan Yuli na shekara ta 2024, Firaminista Keir Starmer na Birtaniya ƙarƙashin jam'iyyar Labour ya lashe zaɓe da gagarumin rinjaye a tarihin zamani na Birtaniya, kuma lokacin akwai kyakkyawan fata bayan shekaru na mulkin jam'iyyar Conservative. Lokacin akwai tunanin wata dama ta inganta dangantaka tsakanin ƙasar da kuma Afirka, inda Firaministan ya yi nuni da cewa yana shirye da ƙarfafa haɗaka tsakanin ɓangarorin biyu. Sai dai shekaru biyu daga bisani, Firaminista Starmer ya yi sallama da madafin ikon ƙasar, inda aka sake barin nahiyar Afirka cikin yanayin duba abin da haka ya haifar mata. A cikin jawabin ajiye aiki na wannan wata na Yuni, Firaministan ya yi sallama da madafin iko shekaru biyu bayan wannan gagarumar nasara da ya samu a zaɓe, kuma manufofinsa na ƙasashen ƙetare sun rushe ba tare da samun cikakkiyar nasara ba. Shin Afirka za ta sake samun wata kulawa ko kuma fifiko ga Afirka zai sake komawa baya a siyasar Birtaniya? Afirka ta Kudu musamman ta fuskanci samun ƙarin kulawa a farkon mulkin Firaminista Starmer na Birtaniya, taron ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki na G20 a shekarar da ta gabata ya ƙara haɓaka dangantakar a fannin tattalin arziki da diplomasiya tsakanin ƙasashen na Afirka ta Kudu da Birtaniya. Jim kaɗan kafin taron, Firaminista Keir Starmer na Birtaniya ya kai ziyara zuwa Afirka ta Kudu, inda ya bayyana haɗin kai ta ɓangarorin gwamnati da 'yan kasuwa masu zaman kansu. Yayin da aka yi maraba da matakin har zuwa yanzu ba a gama samun moriyar abin da aka nema ba. Lokacin taron fasaha a birnin London na Birtaniya, an samu ƙasashe irin Afirka ta Kudu da Najeriya da suka nuna neman ƙarfafa dangantaka da Birtaniya ta wannan fannin. Mutane irin Alex Bynes, daraktan cibiyar kula da shirin Afirka a Majalisar Harkokin Ƙasashen Ƙetare ta Ƙungiyar Tarayyar Turai, yana ganin gwamnatin Firaminista Starmer a farko ta yi magana kamar na sake inganta dangantaka da Afirka wajen aikin haɗin kai maimakon bayar da tallafi ga nahiyar. Birtaniya tana da kujerar dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya, inda take taka muhimmiyar rawa kan rikice-rikice na nahiyar Afirka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya.
0: Ta gaida Suleiman Babayo da cikamakin rahotannin da muke muku tani da amma kafin mai sallama, ku ji cewa sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashen duniya da su ba da tallafin kuɗi dala Amurka miliyan 100 domin gudanar da aikin agaza al'ummar Falastinu da ke cikin halin gararin rayuwa. Kota a birnin Munich na nan Jamus na nazarta dacewa ko aka san sintiri da bincike da jami'a ke gudanarwa a kan iyakar Jamus a makwabciyarta Austria. Kun ji cewa 'yan sandan Pakistan sun tabbatar da mutuwar ƙananan yara 14 sanadiyar rubtawar ginin wata makaranta da ake aikin ginawa yanzu haka a birnin Lahore na lardin Punjab ranar Talata. Ita kuwa Afghanistan ta yi kirarin kai farmaki wasu biranen kasar Pakistan da ta zargin cewa sansanoni ne na kungiyar ta'addanci ta ISIS, yayin da ita ma Pakistan din ke cewa ta samu nasarar dakile wasu harare na jiragen marasa matuka hudu a lardin ta na Balochistan. A gasar cin kofin duniya da ke wakana yanzu haka a kasashen Amurka, Mexico da Canada, tunan Mexico ta samu damar zuwa zagayen 16 bayan doke Ecuador da Chibi da nema, yayin da ita ma Faransa ta samu zuwa zagayen na gaba bayan doke Sweden da ci uku da nema. Ita kuwa Cote d'Ivoire bankwana ta yi da gasar bayan shankashi a hannun Norway da Chibi da daya. Karshen shirin kenan, wanda Zainab Muhammad Abubakar ta hada. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
17: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare a shirinmu na rana. Zango na biyu ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Binta Ali Zurmi kuma nake farin cikin jagorantar shirin a wannan zangon. A jerin rahotanni da muka yi muku tanadi, za a ji yadda mahukunta a Najeriya suka sanar da soke tsarin karatu na karamar secondary da babban secondary, wato 6334 da ake kai. Har wayo a Najeriya, wata kungiya da ke bin diddigin kisan fararen hula da sunan addini ta ce an kashe 'yan kasar sama da 80,000 a shekaru 6 da suka gabata. Gwamnati a jamhuriyar Niger tare da bankin duniya sun sake jaddada aniyar su ta farfado da aikin madatsar ruwa ta kan daji. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafa cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Mutane fiye da 1,000 sun mutu a Spain sakamakon tsananin zafi da kasar ke fuskanta. Ana cigaba da lalaban waɗanda ke da sauran numfashi mako guda bayan aukuwar girgizar ƙasa a Venezuela. Masu gabatar da ƙara a Jamus sun kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan ƙare dangi a Rwanda. Mutane fiye da 1,000 sun mutu a kasar Spain sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta a baya-bayan nan. Jami'ai sun ce kasar ta fuskanci yanayin zafi mafi tsanani wanda ba taɓa ganin irinsa ba. Cibiyar lafiya ta Carlos III a Spain ta ce an samu aukuwar mace-mace masu nasaba da yanayin zafi na mutum 1,028 a lokacin tsananin zafin a watan da ya gabata. Adadin ya rabanya alƙalamin mutum 407 da suka rasu saboda zafi a watan Yunin 2025. A ranar 23 ga watan Yuni, da yanayin zafin ya kai ƙololuwa, mutane miliyan 35,700 kwatankwacin kashi 73 cikin 100 na al'ummar Spain sun samu kansu cikin haɗarin rashin lafiya saboda tsananin zafi. Jama'a a Venezuela tare da taimako daga ƙasashen duniya suna ci gaba da lalaban mutanen da ke da sauran numfashi a cikin baragunan gine-gine mako guda bayan gagarumar girgizar ƙasa da ta halaka mutane kusan 2,000, yayin da wasu dubbai har yanzu ba a gano su ba. Waɗanda suka tsira na cikin yanayi na jimami tare da fama da ƙarancin abinci da matsuguni. A jiya Talata an sami ceto wani yaro ɗan shekaru 3 da haihuwa daga baragunan gine-gine a birnin Caracas, a cewar masu aikin ceto 'yan ƙasar Jordan da suka kai ɗauki. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.2 a ma'aunin Richter da kuma amo na 2 mai ƙarfin maki 7.5 ta kasance girgizar ƙasa mafi muni da aka samu a tsawon tarihi a kudancin Amurka. Kungiyar Tarayyar Turai a yau Laraba ta sanya harajin Euro 3 akan ƙananan kaya da aka yi odar su ta yanar gizo a wani mataki na daƙile abin da ta kira wani matsayi na rashin adalci na gogayyar cinikayya daga masu sayar da kaya ta yanar gizo, musamman kamfanoni kamar Shein na China da Temu da kuma AliExpress. Wannan na zuwa ne yayin da aka sami ƙaruwar ƙananan kayayyaki da aka shigo da su cikin Turai waɗanda a baya aka ɗaukewa haraji ƙarƙashin dokar cewa duk kayan da kuɗinsa ya gaza Euro 150 ba za a biya masa haraji ba. Amma aka shigo da kayayyakin da kuɗinsu ya tashi daga Euro biliyan 1 da miliyan 400 a shekarar 2022 zuwa euro biliyan 5 da miliyan 800 a 2025. Hukumar Tarayyar Turai, wadda ke sa ido kan manufofin kasuwanci na EU, ta ce matakin zai hana kamfanonin waje masu sayar da kaya ta yanar gizo ci da gumin kamfanonin gida masu sayar da kaya a shaguna, sannan zai hana shigo da kayan da ba su cika ingancin, wato sharuɗan inganci na Tarayyar Turai ba. A watan Mayu da ya gabata, sai da aka yi wa wani kamfanin China tare Euro miliyan 200 saboda shigo da kayan da ba su cika sharuɗan inganci ba cikin ƙasashen Turai da suka haɗa da kayan wasa na yara kamar 'yan tsana da kuma ƙananan kayan latroni. To, labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Masu gabatar da ƙara a Jamus sun kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan ƙare dangi da ya auku 1994 a ƙasar Rwanda, inda aka halaka mutane fiye da 1,800 'yan ƙabilar Tutsi da kuma 'yan Hutu masu sassaucin ra'ayi. tana dama Jamus ta hukunta wasu da dama da ake zargi da hannu a kisan kare dangin a karkashin tsarin hukuncin wato tsarin hukunci na kasa da kasa da ya bada dama ga kotuna a kasar su gudanar da shari'a kan wasu manyan laifuka na kasa da kasa koda kuwa a ina aka aikata laifin mutumin da aka kama a tsakiyar jihar Hesse da aka yi wa lakabi da suna Innocent S ana tuhumarsa da ba da umarnin kashe mutane 25 'yan kabilar Tutsi a lokacin da yake mataimakin magajin gari na Kayovev da ke arewa maso yammacin Rwanda. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya Amnesty International ta ce rundunar sa-kai ta RSF a Sudan ta aikata laifukan kisan gilla da cin zarafin bil'adama a birnin Alfasha a yakin da take yi da sojojin gwamnati. Mummunan yakin basasar na Sudan tsakanin sojojin gwamnati da RSF wanda ya faru tun shekarar 2023 ya halaka dubban jama'a da jikata wasu miliyoyi. Wani kwamitin bincike mai zaman kansa na tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Fabrairu ya ce laifukan da aka aikata a harin da aka kai birnin na Alfasha a arewacin Darfur na ɗauke da dukkan nau'o'i na kisan kare dangi. To ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
1: Wanda Abdullahi Tanko Bala ya fassara ya kuma karanto mana daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: To shigar harkokin namu na yau za a ji kotun kolin Amurka ta yi fatali da yunkurin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen tsarin baiwa duk wanda aka haifa a ƙasa zama ɗan ƙasa kai tsaye. A bugun shirye-shirye muna tafi da shirinmu na abu namu maganin akwabemu da kuma shirin darasar rayuwa. Amma kafin mu je gare su za mu fara ɗauko tushen rahotanninmu daga tarayyar Najeriya. Inda gwamnatin Najeriya ta sanar da soke tsarin karatu na GSS da SSS wato shekaru uku a ƙaramar sakandare da kuma uku a babban sakandare a kasar. Inda a yanzu ta bullo da sabon tsari da dalibai za su kwashe shekaru 12 suna karatu. Wannan ya kawar da tsarin karatu na 6334 da tun a shekarar 1982 ake amfani da shi a kasar kan cewa ya gaza cimma bukatunsa. Tun da wannan ya sanya mai da martani musamman ma daga malaman makaranta a kasar. Wakilin Mariki Abuja Wais Abubakar Idris na dauke da karin bayani.
3: Sabon tsarin karatu ne da ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta sanar wanda ya karkasa karatun bokon ga daliban Najeriya zuwa gida uku. Wato karatun dole kuma wajibi na share fage da kuma mataki na zurfafawa sannan sai karatun manyan makarantu na jami'o'i da kolojijin ilimi. A jire kuma tilas yara za su kwashe shekaru 12 cirne suna karatu a kasar kafin su shiga jami'a da manyan makarantu. Ministan ilimin Najeriya Tunji Alausa da ya sanar da wannan sabon tsari ya ce gwamnatin ta gano cewa tsarin karatu na bai daya na shekaru 6 a primary, 3 a karamar secondary, 3 a babban secondary da 4 a jami'a ya gaza cimma manufarsa da ta sa aka bullo da shi shekaru 44 da suka gabata.
4: We have an entire ecosystem.
3: Yace daukacin tsarin da muke da shi na ilimin ne ke bukatar a saro masa da wani sabon tsari na ci gaba. Domin an bar wagegen gibi saboda tsarin da muke da shi kuma ba wanda ke kokarin cike wannan gibin. Don haka muka dauki wannan kuduri na mu tabbatar da makarantun mu sun zama wuri na samun ilimi da rayuwa inda dalibai za su yi karatu malamai kuma suna koyarwa mu samu bunƙasar al'umma. Ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta bayyana cewa alƙalluman da ta tattara ya nuna cewa Najeriya na da makarantun primary 80,000 amma kuma kananan makarantun secondary 15,000 kadai ake da su. Duk da cewa akwai yara miliyan 24 da ke shiga makarantun primary, miliyan 4 ne kadai ke kammala karatun secondary, sauran miliyan 20 ana barin su suna gararamba a matsayin yaran da ba sa karatu. Professor Lawal Garba Sani, malami ne a fannin ingancin ilimin boko a cibiyar ilimi ta tarayya, ya bayyana fahimtarsa akan wannan canji da ya ce a hangensa akwai alheri mai yawa.
5: Yaro zai fara karatun shi ne tun daga shekara 6 zuwa 7 ya shiga primary har ya wuce zuwa jami'a ba tare da an samu wani tsaye ko kowace tangarda ba. Yaro yana gamawa za ga cewa ga takardun shi na gama karatu, na kammala karatu, ga kuma sana'an da ya rike a hannunsa ta yadda idan aka ce mai zo ga aiki a waje kaza zai ce a ba da shi ba.
3: lokacin manhajar karatun boko na Najeriya ne dai aka yi wa garan Bawul a wannan sabon tsarin. Duka kokari na tabbatar da samun ilimi da koyon sana'o'i domin jefar tsuntsaye biyu da dutse daya ga daliban Najeriya kamar yadda ake a wasu kasashe da suka ci gaba. Amma ga Malam Hassan Sardauna, masani a fannin ilimin boko a Abuja, ya bayyana cewa
6: kabin can san da muke yara akwai abin da ake kira class 7 na shekara 7 a primary, sannan kafin wannan ai su middle school. Duka wayannan tarihi ne ake sauyawa na tsarin karatu da yake tafiya da zamani. To wannan ba karamin da bai bayi za ta yi wa ilimin Najeriya ba, musamman daga primary zuwa secondary. Za a zo da wani abu sabo ne wadda sai an koya a wannan duniyar ta yau din nan. An riga an wuce wannan irin tunanin mutane a ce duk lokaci ana sauye-sauyen da babu dalili.
3: Rayuwa dai sun sha bamban a tsakanin iyayen yara a Najeriya, waɗanda su ne kai tsaye abin zai shafa. Mafi yawansu ma har yanzu ba su kai ga fahimtar wannan sabon tsari ba, domin suna masa karatun ta nutsu ne su san inda aka dosa. Wai Sabu Bakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To har yanzu muna a tarayya ta Najeriya, inda yayin da matsalar tsaro ke kara kamari, wata kungiya da ke bin diddigin kisan fararen hula da sunan addini ta ce an kashe 'yan kasar sama da 80,000 a shekaru 6 da suka gabata. Rahoton ya ce yawan waɗanda barayin daji suka hallaka ya ninka gida 4 na kisan da mayakan Boko Haram da mana IS suka gudana a shekaru na wannan bincike nasu. Daga Abuja, Ubala Musa na dauki da karin bayani.
7: Rahoton da ke zaman irinsa na farko da ya mai da kai bisa kisa cikin sunan addini dai ya ce 'yan Najeriya 79 ne aka halaka cikin kasar daga shekara ta 2020 zuwa 2026, ko bayan wasu kusan 35,000 da aka sace a shekarun guda 6. Kuma mafi ɗauka ta hankali ne cibiyar da ke ƙirarin bin diddigin na 'yancin addini a nahiyar Afirka dai, na zaman ɓarayin daji da mafi yawan suke zaman ƙabila ta Fulani, kuma ke ƙara bayyana cikin sahun gaba bisa kisa da ma satir al'umma. Kuma yawan kisan da cibiyar ta yi ƙirarin ɓarayin daji sun aikata a shekarun guda 6 dai ya kai 1,118, a yan kuma da ƙungiyoyin Boko na Haram da ISWAP suka hallaka mutane guda 4,000. Adadin da ya ninka gida 4 ya kuma fitar da girman a rawa ta ɓarayin dajin cikin kisa da sunan addini a ɗaukacin tarayyar Najeriya. Cibiyar ta Observatory for Religious Freedom dai ta ce ana kai hari kusan sau 7 a kowace rana da kisan abin da ya kai mutane 35 a cikin tarayyar Najeriya a shekarun 6. Kuma a yanda aka shi kiristoci 28,000, musulmi 113,000 aka halaka a rahoton na cibiyar. Reverend Emmanuel Ozumba na zaman daraktan ilmantarwa na kungiyar kiristocin tarayyar Najeriya ta kan.
8: Waɗanda suke neman tayar mana da hankali suke kawo tashe-tashe hankulan nan suke haɗa kan mutane su zo su kashe krista nan su kashe musulmi a can, domin a ce a musulmai ne suka kai hari suka kashe krista, ko kuma a ce krista ne suka kai hari suka kashe musulmai. Wannan ba shi ne maganan ba. Maganan ɗin shi ne ya kamata a duba su wane ne waɗannan makiyan ƙasar Najeriya ke kai hare-hare a wurare daban-daban, a Zamfara, a Katsina, a Kebbi, a Plateau, a Benue, a Bakwara. Waɗannan mutanen nan su ne makiyan Najeriya.
7: A cikin sunan addini ne dai dama aka yi tsohon baki da kafar kasashe na waje a cikin tarayyar Najeriya. To sai dai kuma rikicin da ke cikin kasar a halin yanzu. Kuma a tunanin Usman Baba da ke zaman shugaba na ƙungiyar Mayatti Allah da ke kare muradu na Fulani, ya wuce da sanin addini ya zuwa ga tattalin arziki da ma zamantakewa a kasar.
9: Shin wannan cibiya da suka yi wannan ƙididdigan alƙalamansu kuma ya bincika 'yan sa kai su kuma a ƙididdigan nawa ne mace-mace da ya faru daga aukuwansu? Kashe-kashen akwai na 'yan ta'adda wanda suke yi don addini, akwai na ɓarayin shanu da masu satan mutane wanda akan samu matasan Fulani a ciki, to akwai kuma na su 'yan sa kai wanda su yawanci kuma sukan kai ma Fulani ɗin ne da ƙoƙarin ramuwa da tsammanin cewa Fulani su suke aikata musu ire-iren irin waɗannan abubuwan. In ka duba rayuka da aka rasa a Katsina da Zamfara, an rasa su ne don aukuwan ire-iren irin waɗannan abubuwan.
7: Wata ƙididdiga ne ta ce a ƙara ɓarayin dajin 30,000 ne ke a dazuka kusan 1,000 da ke a tarayyar Najeriya, suna kisa suna kuma karɓar fansa. Yahuda Getso ne na cire cikin batun tsaro, kuma ya ce da akwai bambanci a tsakanin kisa irin na masu haƙi da masu tunanin dukiya da ke a tarayyar Najeriya a halin yanzu.
10: Akwai haɗari matuƙa ga wanda zai iya aikata laifi bayan kwana 3 ya yi tafiyar da za ta iya kaiwa kilomita 4,000, kuma wanda yake rayuwa a wasu gurare waɗanda ba ka da tabbas. Ya fi haɗari ya miƙa makami a hannun jahili fiye da ka ce wanda yake mai ilimi.
7: Najeriya dai na da nisa ƙorin tunkarar annobar, da ke daukar launin addini da kabila abubuwa guda biyu da ke zama mafi hatsari ga makoma ta kasar a cikin sunan addini da kabila ne dai aka likitan kiyashi a Rwanda a shekarun 1990 Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Nigeria
1: to madalla masu sauraro kada ku sha'awa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW a cikin shirin mu na rana tare da ni Binta Aliyu Zurmi kuma za a iya kasancewa da wannan shirin kai tsaye a shafin mu na YouTube DW Hausa da babban shafin mu na internet dw.com/hausa kamar da shafin mu na Facebook kafin shirin ya ci gaba bari mu dan numfasa

0: To yanzu bari mu je Jamhuriyar Niger, inda mahukunta a ƙasar ta da Bankin Duniya sun sake jaddada aniyar su ta farfado da aikin madatsar ruwa ta kan daji. Wata babbar tawaga ta Bankin Duniya ƙarƙashin jagorancin daraktan yankin yammacin Afirka da tsakiya, Mr. Shakib Janan, ta yi zaman aiki da ɓangaren hukumomi na Niger don gano matsaloli da ke kawo cikas ga ci gaban wannan aikin. Wakilinmu da ke mai Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.
1: A cewar jagoran tafiyar Mr. Shakib Janan, daraktan Bankin Duniya da ke kula da yankin yammaci da kuma tsakiyar Afirka, tattaunawar ta ba da damar yin bitar manyan matsaloli da aikin ke fuskanta da kuma hanyoyin da ake ganin za a bi domin hanzanta aiwatar da shi, wanda bayan da ya tattauna da ministocin sufuri da na kuɗi. Mr. Janan ya kuma sake nanata alkawarin Bankin Duniya na tallafawa ƙasar ta Niger wajen cimma wannan katafaren aiki da Niger din take fatan ganin ya kammala.
2: On a passé en revue tous les obstacles qui sont
1: Yace mun yi bitar matsaloli da ke da akwai da hanyoyin da ta kamata a bi wajen magance su. Mun samu tattaunawa mai armashi tare da ministan sufuri na ƙasa, wanda shine uban kungiya na madatsar ruwa ta kan daji. Mun kuma tattauna da ministan kuɗi da shi ma yake da jajircewa cikin wannan tsari na ganin ya gudana. Mun tattauna hanyoyin samar da mafita, kuma ina ganin ba da wani daukan lokaci ba za mu aiwatar da su don ci gaban aikin ta yadda za a kai ga cimma nasara a wannan katafaren tsari da Niger ta sawa gaba. Babban abu ne da zai taimaka wajen samar da cikakkar kariya a fannin abinci da kula da albarkatun ruwa mai dorewa da samar da makamashi da kuma ci gaban noma da masana'antu a ƙasar ta Niger. Ana iya cewa wannan aiki ya somo ne tun a shekara ta 2005 lokacin tsohon shugaban ƙasa marigayi Tanja Mammadu, wanda shi ma a lokacinsa ya jajirce wajen ganin an aiwatar da wannan madatsar ruwa ta kan daji, sai dai haƙar bata cimma ruwa ba. A shekara ta 2012 dai wasu cibiyoyin bincike sun aiwatar da bincike na duba tsarin yiwuwar wannan aiki da filin da ya dace da aikin da kuma irin itacen da ya kamata a samar. Sai dai binciken ya gano cewa a Latilas ana buƙatar cikakken goyon baya na al'ummar yankin. Hussaini Bakabe injiniya ne na ma'aikatar gidan gona da a yanzu ya ritaya, shi ne ya jagoranci wancan bincike na 2012.
3: Kasan shi bisa ga ni takardun da na sani an yi a lokacina, shi wannan barrage da kan dajikin tsakanin gari da rigage 360 da wani abu za a tadawa, su wa'annan suna cikin gurbin ruwan ne wanda dole sai an tada su, in ba haka ruwa zai cin su ba. To kenan ka ga wannan ba ƙaramin aiki ba ne.
1: Shi dai wannan aiki na madatsar ruwa ta kan daji da zai cike mani eka 300,000 zuwa 400,000, katafaren aiki ne da ya kamata a nemi dukkanin hanyoyin da ke kawo cikas don magance su, musamman ma tare da haɗin kan kowa da kowa.
3: Shi wannan aiki yana da kuɗi da yawa da za a kashewa. Kenan tunda Niger ce ta ɗauki nauyinta ya wannan aikin, ya kamata su mutane su tausayawa a samu a yi wannan aikin. Kamar ni shawarar da za na ba da ce kenan, in dai suna son a yi wannan aikin to ya kamata su gwadi suna so shi ne su ba da dama su tashi a yi wannan aikin.
1: Shi wannan aiki na baraji da kan daji ko madatsar ruwa ta kan daji an samo tunanin shi ne tun a lokacin Turawa suna mulki a ƙasar ta Niger a watan Mayu na 1960, tun kafin Najeriya ta yi nata madatsar ruwa ta Kanji mai faɗin murabba'in metri kare 300,000 wadda suka yi ta cikin shekaru huɗu. Ta sabili da haka ne ake ganin ya dace a yi zama na musamman domin samun cikakkar mafita bayan sama da shekaru 20 ana fama ba tare da wannan aiki na baraji da kan daji ya kai gacci ba. Salisu Bukari, DW Hausa daga yammai a Jamhuriyar Niger.
0: To daga Jamhuriyar Niger yanzu kuma bari mu karkata akalar shirin ya zuwa Amurka, inda kotun kolin kasar ta yi fatali da yunkurin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen tsarin baiwa duk wanda aka haifa a ƙasar zama ɗan ƙasa kai tsaye, matakin da ya tabbatar da cewa dokar da aka shafa fiye da shekaru 150 ana aiwatarwa za ta ci gaba da aiki. Ga ƙarin bayani cikin wannan rahoton da Abdulrahim Hassan ya haɗa mana.
4: Tun bayan komawarsa fadar White House a wa'adi na biyu, ɗaya daga cikin matakan farko da shugaba Trump ya ɗauka shi ne ƙoƙarin sake fassara sashi na 14 na kundin tsarin mulkin Amurka, wanda tun a shekarar 1868 ya tabbatar da cewa duk wanda aka haifa a cikin ƙasar kuma yake ƙarƙashin ikon dokokinta ɗan ƙasar Amurka ne. Sai dai kotun koli ta ƙi amincewa da wannan mataki da Trump yake ƙoƙarin ganin ya fasalta shi. lamarin da ya jawo farin ciki daga kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam. Lydia Walter Rodriguez, shugaba ce da daga cikin kungiyoyin da ke kare haƙƙin baki a Amurka.
5: I am here to let every young young person know to speak up against attacks on our.
4: Tace nazo nan ne domin sanar da kowane matashi ya daga muryarsa akan tsangwama da ake kaiwa iyalanmu bakin haure da duk wanda ke aiki tukuru domin tabbatar da zaman tare. Muna tare da matsayin iyali, maimakon mayar da hankali akan yara kadai. Ana tilasta mana mu damu ko za a raba mu da danginmu. Wannan gidanmu ne, muna nan da ram. Bai kamata muna girma muna tunanin ko za a raba kanmu ba. Amma a yau mun san hukuncin kotun koli. Hukuncin kotu na canza kimar iyali na a matsayin mutane ko kuma yadda al'ummar mu ke da matukar muhimmanci. Trump ya dade yana sukar wannan tsari, yana mai kiran sa da abin kunya, yayin da mataimakin sa JD Vance ya taba bayyana shi a matsayin mafi muni a cikin manufofin shige da fice a fadin duniya. Masana shari'a na cewa ko da yake hukuncin ya bar dokar yadda take, amma muhawarar da aka yi a kanta ta sanya batun zama dan kasa ya zama abin damuwa ga mutane da dama. Senator Alex Padilla da majalisar dokoki ne a jam'iyyar Democrat daga California yana cewa,
6: and the constitution couldn't say it more clearly, if you are born in the United States you are a citizen.
4: Hukuncin da kotun koli ta yanke shine daidai na yin fatali da tsohon tsari na fiye da shekaru 100 a baya, kuma kundin tsarin mulki ba zai iya bayyana shi karara ba. Idan an haife ka a Amurka, kai dan kasa ne, lokaci alkali ne. Ba bayanin da yafi haka gamsarwa wacce kotun kolin ta yi, kuma kotun koli ta fada biri har bindi.
6: It doesn't get more clear than that, and so the Supreme Court got it right this morning.
4: Masu sukar matakin da yana cewa gwamnatin Trump ta dauki wasu matakai da dama da ke shafar batun zama dan kasa a Amurka, ciki har da kafa ofishin da ke duba yiwuwar kwace izinin zama dan kasa daga wasu mutane da dama, da kuma neman tilastawa masu kada kuri'a gabatar da hujjar zama yan kasa. Masu bincike sun kiyasta cewa kowace shekara kimanin yara 255,000 ne ake haifa a Amurka daga iyayen da ba Amurkawa ba. Suna cewa duk wani sauyi da shugaba Trump ke nema ba zai shafi waɗanda tun suka zama yan kasa ta hanyar haihuwa ba, amma zai sauya makomar dubban yara a nan gaba.
0: To madalla an gaida Abdulrahim Hassan da wannan rahoton, wanda kuma ke zama cikin makin rahoton nan da muka yi muku tanadi a wannan zangon. Sai dai ma sauraro kada ku manta, kamar kullum muna da kwa ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto nan ba da jimawa ba. A gaba kaɗan za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi, amma kafin nan bari mu ɗan tsahirta.

0: Madalla aure dai nufi ne na Ubangiji wanda shike aurar da kowa a lokacin da ya so da ya ga dama, amma duk da haka wasu na ganin wayonsu ko dabaransu ke aurar da su. To sai dai akwai masu ganin rashin yin aure da wuri a matsayin rashin farin jini ga 'yan mata, abinda ke sa wasu mutane ke bin duk hanyoyi wajen samun yin auren. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashe a nahiyar mu ta Afirka da ke aurar da 'yan mata da wuri, wanda ta zarar mace ta kai shekara 20 zuwa 22 ba ta yi aure ba, sai a shiga musguna mata ta hanyar kiranta da wasu sunaye kamar kwante. Yanayin ba haka yake ba a wasu ƙasashen yammaci da gabashin duniya. Maimuna Gambo Hammawa, wata uwa ce da ke nan Yola, tana cewa
1: a gaskiya babu wani takamaimin lokaci da ya kamata a ce mace ta yi aure. Yawancin mata yanzu sun fiye so su jinkirta aure, su samu su gyara rayuwansu, su kammala karatunsu, su mallaki hankalinsu, a samu ƙwarewa wurin kyakkyawan fahimta, kuma kyakkyawan fahimta wurin ma menene auren. Don haka mata suna samun matsala na jinkirin auren. Bayan kuma mata sun ga cewa wannan ne mafita a gare su, to mutanen da suke tare da su kuma basu gan wannan mafita ba, suna ganin kaman wannan aibi ne ga mata. To don haka ana samun matsin lamba, ana samun musgunawa, ana samun takura daga gun iyalai da al'umma. Iyaye da yawa suna takura, suna musgunawa ‘ya’yansu su sa su dole su ci su aure, su nuna musu akan cewa wato jinkirta aure ba ma halal ba ne. Wato ana duba wannan ta fannin ma addini, wanda kuma an mun koma mun duba addini, shi auren da kansa ma ba dole ba ne. Aure sunna ne, an kuma ‘ya mace za ta kula da kanta ta yi abin da ya kamata, bai kyautu a ga aibi a rashin aure ba. To amma jinkirta wannan laifi ne. To a garin haka yawancin mata suna samun damuwa, suna samun rashin natsuwa, suna samun cuta, wasu har da ma kisan kai. So wannan ya koma ya zama rashin alheri gare mata.
0: A wannan yanki na Najeriya dai akan samu waɗanda rashin yin aure da wuri ya jefa su cikin kunci na rayuwa, kamar Aisha Lawan da ta kwashe shekaru 25 ba ta yi aure ba a nan Yola.
2: Matsaloli mostly a nawa da na fahimta wasu family idan sai in ka je biki an haɗu da wani an haɗu, sai a fara tunziranka wani baka yi aure ba, me kake jira a fara wannan ya faɗa wancan ya faɗa. Gaskiya abin ba daɗi, ko kuma kana tafiya ku haɗu da wani kwana biyu ba ku haɗu ba ku gaisawa, har yanzu ba ki aure ba, kaman kai ka ajiye kanka ba ka yi auren nan ba. Gaskiya ba daɗi.
3: To a gida fa kina fuskantar wani matsala?
2: A gida ma haka, kowa yana expecting ya ga an ce ka fito da miji ka yi aure, kuma ba wai abin daga gare ka ba ne. Sai mazan sun zo sun ce wani zan aure ki kafin nan ka gabatar da su. Da was a time sister na ta fito da miji wai za ta yi aure. Ba zan manta ba ma lokacin a durin Ramadan ne aka tashe mu da asusuba, ana ta zage na cewa ni na kina fitar da miji na kina yi aure wa mutuwa ta shiga shi sister na ma ta fitar da miji ta za ta yi aure wa. Gaskiya na ji ba daɗi, kaman laifi na ne ni ne ban fitar da miji ba, kuma ba haka ba ne. Yanayin yanzu ba yanayin da ba ne. Maza da kuma samun su
3: a ganin ki me ke kawo jinkircewa yin aure a yanzu sabanin yanda aka saba yi a baya?
2: Gaskiya mazan yanzu an lalace, duniya ta ɓaci, akwai matan banza a waje da yawa. So abin da suke gani za su samu a cikin gida suna samu a waje. So yanzu kwata-kwata ma ba su damu da su yi auren ba.
4: Abu namu maganin akwai mu, babu wanda za ya

fata na gari, mu yi musu addu'a, sa'annan kuma mu rika ba su shawarwarin da zai kai ga hankalin su ya kwanta, su ma kuma har Allah ya fito musu da wanda Allah zai sa su samu su zauna a ƙarƙashin sa ya aure su.

To madalla masu sauraro da aka shirin na wannan lokaci ya kammala a madadin ƴan uwa abokan aiki da suka taimaka shirin ya iso gare ku. Sunana Fatima Manike, sallama da ku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.

0: kan waɗannan tambayoyi.
1: Farko duk wannan laifuka na hukuma. Abin da yasa na ce haka, an yanke hukunci da yawa irin masu laifuka wanda ya kamata a ce an raba su da duniya. Kuma ita kotun ta aikinta ta miƙa ma wanda yake su hukumar su za su yi wannan aiki, amma ba a yi ba. Kuma hasali ma abin da ke ba mutane haushi sai kaga wanda aka yanke mishi wannan dokan gashi a gari na yawo. Na biyu, abin da ke faruwa kotunonin namu dan shari'an da ba a gajin nan da nan a gaban binciken shi a yanke shi, an dinga tsummulmulan shi kenan tsakanin alƙalai da lauyoyi. Sa'annan na uku, su kuma al'umma jama'a, kaga na farko banda jahilci da rashin daraja dan adam, dan a yau hayin mu mun kasance a arewacin Najeriya wanda aka samu da mutunci da kamaici da kima, mu zo yau har mun kai matsayin da ma kashe dan uwan mu kona shi.
0: To kamaratiya, wannan ke shafar zamantakewa, kasancewar mutane na zaune a waje guda, musamman batun juriya, hakuri da kuma dakile ramuwar gayya.
1: Ai ba abin da ke kulla sai gaba da fitina. Yanzu a misali wannan rikici na Maraban Jos, wannan mata a gaban ƴaƴanta aka kashe ta, mijinta na raye. Don Allah, wani ɗa ne ko ko miji yake son matan shi ko ba ka so? Da al'umman kila wannan a ce matan nan kila ba kabilan wannan wuri ba ne, sai yafe. Ai kaga suna ganin duk abin da za su yi ma wannan wuri, inda aka yi wannan wuri, wallahi ba za su yafe ba.
0: Kwamare da Harande, kafin mu ci gaba da tattaunawa kan wannan matsalar, bari mu saurari wannan rahoto daga Kaduna.
2: A bisa ga kisan gillar da wasu ɗaruruwar fusatattun al'umman garin Maraban Jos suka yi wata malamar makaranta a makon da ya gabata, bisa ga zargin satar yara ba tare da bincike ba. Sabbin mazauna garin sun nuna takaicinsu, inda kuma suka buƙaci hukunci mai tsauri ga duk wanda aka samu da hannu dumu-dumu.
3: A matsayinmu na mazauna wannan gari na Maraban Jos da wannan ibtila'i ya auku na kisan wannan bayron Allah bisa kuskure ko in ce ganganci, gaskiya ba mu ji daɗin shi ba. Duk abin da zai faru karke saurin yanke hukunci ka ce mutum ya aikata, ka bar shi a zari.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan abu mun ji ciwo, mun ji bakin ciki, wannan abu ya so sa mana rai, wannan mun samu tashin hankali sosai da gaske. Da ni matar abokina ne, bayan an kashe ta ta fita wajen neman ilimi, sannan kuma aka kashe ta, sannan aka kona ta, to kaga duk wannan shahada ce. Sannan kuma wasu ƴan tsiraru ne da garin mutanen kirki ne, akwai bayin Allah sosai a garin Maraban Jos.
2: To duk da cewa da yawa daga cikin waɗanda suka aikata wannan danyen aiki sun yi nadama, domin ko dai a halin yanzu rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta kama sama da mutum 100 da za ta gurfanar da su a gaban kuliya, lamarin da ya sanya mijin matar da aka kashe, Malam Aliyu Maraban Jos Kaduna, ke cewa akwai buƙatar biyar diyyar ran matarsa da aka hallaka.
5: Abin da nake so wannan baiwa Allah da mu a bi mata haƙinta, hanyar da za a fitar da haƙinta kuma a biya diyyanta. Ga yaranta guda huɗu kuma marayu ne. To ni abin da kodayaushe nake kira ga al'umma, duk abu in ya taso irin wannan, al'umma su tsaya su yi bincike, a tabbatar in an yi bincike kuma ba su da hurumi na ɗaukan doka a hannunsu.
2: Komai dokar ƙasa ke cewa kan ɗaukar doka a hannu, barista Suleiman ɗan mutanen Lere cewa ne ya yi.
6: Na farko dai, kundin tsarin mulkin Najeriya sashi na 133 ya haramta ɗaukar ran ɗan adam ba bisa kan shari'a ba, haramu ne ga kowane ɗan Najeriya, wannan kenan. Wajibi mutane kuma su sani cewa dukkan wanda aka ɗauki ransa, to wajibi ne a biya diyyan ran da aka ɗauka. Wajibi ne ku gwamnati tabbatar da wanda ya yi an ya kashe an kashe shi, wannan shi ne matsayin shari'a a Najeriya. A jihar Kaduna ne aka kawo rangwame cewa idan aka yi kisan gilda, to gwamnati ta biya kuɗin jini ga ƴan uwan wanda aka kashe. Abin da ake sa shi a jihar Kaduna naira miliyan 770,232.
2: Bugu da ƙari, ya zama wajibi a tabbatar da cewa dukkanin waɗanda suka aikata laifin kisa ko ɗaukar doka a hannunsu sun fuskanci hukunci na gaskiya, a cewar Sheikh Rabi Abdullahi Zaria.
7: Wannan darasi ne babba ga al'umma su tabbatar da cewa lallai ƙasar nan wajibi akwai doka, kuma kamar yadda dokar musulunci ya ce a yi, haka doka na ƙasa ma ta ce a yi, dole ne ya zamanto kowa an kiyaye jinanin shi.
2: Su kuwa masana tsaro da zaman lafiya cewa ne suka yi, lokaci ya yi da hukumi za su ƙara zage damtse wajen ilmantar da al'umma cewa bin doka da oda ita ce hanya mafi inganci wajen warware duk wani zargi, ba ɗaukar hukunci a hannu ba. Ibrahima Yakubu, sashen Hausa na DW, daga Kaduna a Najeriya.
0: To Comrade, ka saurari wannan rahoto, ina mafita kuma waɗannan matakai ya kamata a ɗauka wajen kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli a zubi da tsari na zamantakewar ɗan adam da kuma addini?
1: Wallahi duk zaran wanda ya kashe wani koda da kalma ɗaya, ya ce ku kashe shi, da shi duk wanda ya soka mashi wukan ya mutu duk tafin kuɗa, kaga inda jahilci da shi. ni da abin da nake kira ga hukuma musamman kamar nan ce muka arewacin Najeriya wannan wuri ne kamar nan ce muka an samu da mutunci da kuma daraja dan adam da kuma nuna damuwar mu akan abin da ya samu wani dan ganya kamata gaskiya mu rika sa hakuri mu ba da hakuri mu kuma ba hukuma goyen baya mu bi diddigin abin
0: to madalla muna mutukar godiya kamar da Shehu Harande masanin zamantakewa a tarayyar Najeriya yanzu kuma sai shafa mana labari na inda zamu kawo muku tattaunawar da jaridar DCL Hausa guda daga cikin abokan hulɗar DW ta yi da Jeremy a masana'antar shirye fanafanan Hausa ta Kannywood wato dan Azumi baba ce ɗiyar ƴan gurasa wanda aka fi sani da Kamaye inda ya bayyana tashin hankalin da ya shiga a lokacin da ya fada komar masu daukar doka a hannu
8: labari na
9: akwai lokacin da naje kurna to da naje sai aka yi dace dab da taso wasu yara ɗan Islamiya sai na dafa kafadar wani yaro ina dafa kafadarsa sai zabura ya ja da baya sai na tsaya dai haka dai jin kadan kawai yaron nan sai saka iyo wayo Allah maraina na ya sace min golaye na nan da nan wajen ya cika to ni lokacin da naji an ce wajen ɗan sanda za a je sai na ji dadi domin hayaniyar mutanen da nake ji a waje suna cewa ku fito mana da shi kawai mu kashe shi ana cikin haka sai ga kakan yara da zuwan kakan yaran sai ya ce me yake faruwa aka ce ai kaji ya ce buɗe wandonka ya ja wandon yaran ƙasa ya taɓa gabansa ya ji su komai nasa yana nan ya ce to ai gashi komai nasa yana nan ina jin wani a can ba ya ce shege ya dawo masa da su
0: to da shafin labari na muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya a madadin wakilinmu na Kaduna Ibrahim Yakubu sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa Allah ya raba mu da hawa dokin zuciya wajen aikata da na sani
10: to Musa sai mu ce amin ya rabbi tare da fatan wannan shiri naka ya ilmantar da al'umma yanzu kuma za mu je ga wasiƙun masu sauraro
11: DW ra'ayin matasa
12: Man sauraro barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayin matasa A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku kan batun sauye-sauyen yi wa ƙasa hidima a Najeriya wanda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar inda a ciki har da koyawa masu yi wa ƙasa hidima sana'o'in hannu domin dogaro da kai bayan sun kammala Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin abin da muke dauke da shi tare da ni Zainab Bilyamino Abdullahi da zan gabatar

madalla. Zan fara da ra'ayin hadin gwiwa ta hannun Ilyas Tumar Fulinge tare da Baba Sani Biro Fulinge daga Jamhuriyar Niger. Suka ce gaskiya yunkurin gwamnatin Najeriya na koyawa matasa masu yi wa ƙasa hidima sana'o'i abu ne mai kyau. Sai dai inda gizo yake saka shine duk matashin da yayi karatu da zumma samun gurbin aiki a ƙarƙashin gwamnati. Zai yi wuya ya karbi wannan tsari da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta zo da shi. Mu dai kiran mu anan ga matasa shine da babu gara ba dadi. Sai ra'ayin Lawal Sada Daura daga jihar Katsina a Najeriya. Yace DW Hausa ayyana garan Bawul ga tsarin masu yi wa ƙasa hidima da shugaban ƙasa ya fitar a cikin sauye-sauyensa. Hadda koyawa matasa sana'o'in dogaro da kai abu ne mai kyau domin rage wa matasan tunanin lalle sai sun samu aikin gwamnati. Duba da yadda idan dambu ya yawa baya jin mai. Fatan mu anan shine idan an koya musu sana'o'in dogaro da kai, a hada musu da jari mai kyau dan kasuwa ba ta kafuwa sai da jari. Allah ya sa wannan sauyi kwalliya ta biya kudin sabulu. Sai ra'ayin Abubakar Yahaya Lakwaja. Yace ban ga wani tasiri da waɗannan sauye-sauye za su yi wa matasa masu yi wa hidimar ƙasa ba a cikin sati 6 kafin tura su zuwa wajen aikinsu na shekara guda. Kamata ya gwamnatin Najeriya ta dawo da makarantun fasaha inda ɗalibai za su koyi sana'o'i na hannu na dindindin ba na wucin gadi ba. Ra'ayinmu na gaba ya fito ne ta hannun Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe a Najeriya. Yace maganar gaskiya yunkurin shugaba Tinubu na sauye-sauyen tsarin masu yi wa hidimar wato NYSC. Wanda kaso 95 a cikin 100 ƴan uwanmu matasa ne ake so a koya musu sana'o'i domin dogaro da kai bayan kammala wannan hidima ta ƙasa. Lalle wannan abu ne mai kyau. Amma dole ne mu yaba wa shugaba Tinubu. Mudin ayyuka za su tafi daidai ba tare da nuna ƙabilanci ko addini ba. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya ci gaba da kare mana matasanmu a duk inda suke a faɗin duniya.

Shirin ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin Muhammad Murba Mashiyo daga jihar Yobe a Najeriya. Yace DW Hausa hakika sauye-sauyen da shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu yake kokarin inganta rayuwar matasa masu yi wa kasa hidima. Hakan yayi daidai. Fatan mu Allah ya ida nufi. Allah ya sa mu gani a kasa. Sai ra'ayin Rabiu Enuhu na Bukka daga jihar Katsina a Najeriya. Yace tabbas waɗannan sauye-sauye da shugaba Tinubu yake kokarin kawowa zai taimaka wa matasan mu masu yi wa kasa hidima. Sai dai kuma a lokuta da dama gwamnati na kawo sauye-sauye amma zai yi wahala kaga an samu. Fatan mu dai Allah ya sa wannan sauye-sauye ya tabbata. Sai ra'ayin Sama'ila Agnes Malam Faturi. Yace hakika gabatar da sabbin tsare-tsare akan ayyukan masu yi wa kasa hidima wato NYSC. Hakan ka iya taimakawa wajen ganin cewa matasa sun yi dogaro da kansu wajen koyon sana'o'i. Sabanin a da babu horon koyar da sana'o'i a aikin yi wa kasa hidima. Dan haka wannan wani sabon tsarin tallafawa masu yi wa kasa hidima ne gwamnatin kasar mu Najeriya ta bijiro da shi. Za mu karkare shirin da ra'ayin Bashir Muhammad Baffa daga jihar Adamawa a Najeriya. Yace babu shakka duk wani sauye-sauye da zai kawo gagarumin sauyi musamman ma na koyawa matasa masu yi wa kasa hidima sana'o'in hannu domin dogaro da kai abu ne mai kyau. Amma babban kalubalen taya hakan zai cimma ruwa domin an dade ana ruwa kasa na shanyewa. Muna fata wannan tsari na gwamnatin Najeriya kwalliya za ta biya kudin sabulu.

da waɗannan sakonni na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.

0: Fama da la'angaita Zainab da wannan shirin wanda kuma yanzu tana tare da mu da za ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Zainab barka ka dai.
1: Barka dai da aiki.
0: To ya dogon hutu.
1: To alhamdulillah dogon hutu gashi an dawo bakin fama.
0: To lalle marhaban.
1: Godiya niki.
0: Daga ina za mu dora?
1: To yanzu za mu fara daga wato Najeriya kenan za mu ce ko daga Niger. To bari mu fara daga Najeriya batun ilimi.
0: Batun ilimi an ce an soke 6334.
1: Haka dai to gashi kuma ma sauraron mu sun bayyana ra'ayoyinsu da dama akan wannan batu. Akwai Rabiu Enuhu na Bukka ya ce bullo da sabon tsarin shekaru 12 da dalibi zai kwashe. Yana karatu sakamakon suke tsarin karatun JSS da SSS a secondary gaskiya hakan zai wahalar da dalibai da ma kuma iyayen dalibai. Sai Mutare Ibrahim Bako daga jihar Maradi shi ma yace wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka akan fannin ilimi Allah ya sa ba su tauye haƙƙin dan talaka bane za a yi. To daga Accra Ghana akwai Zazadini Flasuri Jan Lemo yace gwamnatin Najeriya kamata yayi a inganta makarantu da malamai da kayayyakin aiki na zamani shine kawai zai inganta karatun SSS da JSS
0: haka wani ma yace yaran da ba sa makaranta kasan Najeriya tana daga sahun gaba na kasashen da suke da yara da ba sa zuwa makaranta
1: a
0: kokari a mai da su makaranta maimakon a ce an canza tsarin karatun ma
1: haka wannan haka yake to a gaba ma muna da ra'ayin Badamasi dan da mamaji mai shayi da magaram daga jamhuriyar Niger yace soke karatun JSS da SSS da hukumomin Najeriya suka yi Allah ya sa ya zama alheri ga al'ummar kasar baki daya. Sai Sama'ila Agnes Malam Faturi yace gwamnatin kasar mu Najeriya soke tsarin karatun shekara 3 na babba secondary da shekara 3 na karama secondary wannan sabon wanda wannan sabon tsarin yana nufin dalibi zai kwashe shekaru 12 yana karatu a secondary to Allah ya sa a ci gaba da inganta karatu. Kabiru Kwenglai Flyover Zaria HDW Hausa wannan soke tsarin karatu na JSS da SSS na shekaru 3 kamar karama secondary da babba secondary a kasar mu Najeriya inda a yanzu kullo da sabon tsarin zai sa dalibi ya shekaru 12 kenan yana karatu to Allah ya sa alkhairin alkali ne da zai amfanar da dalibai to bari mu bar wannan rahoton mu tafi jamhuriyar
0: rahoton Najeriya din nan fa da aka ce waɗanda ƴan bindigan daji suka kashe wai ya ninka hassa hudu na waɗanda Boko Haram suka kashe a Najeriya
1: to a gurguje bari mu dauki ra'ayin Sulaiman Alhaji Buhari da magaram da Lela mai kaya gar malam suka ce abin takeici ne matuƙa idan har an rasa rayukan kusan mutane kimanin 80,000 a cikin shekaru 6 a Najeriya kuma wannan na nuna cewa akwai buƙatar gwamnati da jami'an tsaro su ƙara himma wajen kare rayukan al'ummomi da dukiyoyin su. To bari mu je batun jamhuriyar Niger wannan hadaka da aka samu
0: na bankin duniya na gyara madatsar ruwa ba
1: haka. To akwai Sani Bala Adiso daga Accra Ghana yace muna jinjinawa shugaban mulkin sojin Niger bisa hadakar kai da bankin duniya Allah kuma ya ba su ikon gudanar da wannan aiki. Sai Muhammadu Sunusi daga garin Kuya gidan alkali yace DW Hausa magana madatsar ruwa ta Kandaje abu ne wanda mun dade muna jiran a kare aikin sa domin samun wutar lantarki wadatacciya domin kasar mu Niger ta rage dogaro da wutar lantarki wasu kasashe
0: kuma hakan gwamnatin Tanje aka fara aikin
1: kwarai da gaske haka dai cikin masu sauraron mu wani rubutu. To akwai Salisu Yahaya dan Niger yace muna yi wa gwamnatin Niger addu'ar fatan nasara bisa ga ayyukan ci gaban kasa. Sai Musa Malam Induka Zawai yace hakika muna maraba da dawo da wannan aikin Kandaji da aka tsaida tun lokaci mai tsawo. Sai Salisu Vandam da Magaram yace tabbas wannan mataki da gwamnatin Niger da bankin duniya suka dauka na farfado da aikin Kandaji ya zo lokacin da ya dace.
0: To Zainab ina ganin ya kamata mu dasa aya a nan wurin godiya gare ki da kuma masu sauraron mu zamu koma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Mutane fiye da 1000 sun mutu a kasar Spain sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta a baya-bayan nan. Jami'ai sun ce kasar ta fuskanci yanayin zafi mafi tsanani wanda ba taɓa ganin irinsa ba. Cibiyar lafiya ta Carlos III a Spain ta ce an sami aukuwar mace-mace masu nasaba da yanayin zafi na mutum 1028 a lokacin tsananin zafi a watan da ya gabata. Jama'a Venezuela tare da taimako da kasashen duniya suna ci gaba da lalaban mutanen da ke da sauran numfashi a cikin baraguzan gine-gine mako guda bayan aukuwar girgizar kasa da ta halaka mutane kusan 2000 yayin da wasu dabbai kuma har yanzu ba a gano su ba. Wadanda suka tsira na cikin yanayi na jimami tare da fama da karancin abinci da kuma matsugunai. Kungiyar Tarayyar Turai a yau Laraba ta sanya harajin Euro 3 akan kananan kaya da aka yi order su ta yanar gizo a wani mataki na dakile abinda ta kira wato matsayin rashin adalci na gogayyar cinikayya daga masu sayar da kaya ta yanar gizo musamman kamfanoni kamar Shein na China da Temu da kuma AliExpress. Masu gabatar da kara a Jamus sun kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan kare dangi da ya aukuwa 1994 a kasar Rwanda inda aka halaka mutane fiye da 800 'yan kabilar Tutsi da kuma 'yan Hutu masu sassaucin ra'ayi. Tunan da dama Jamus ta hukunta wasu da dama da ake zargi da hannu a kisan kare dangin a karkashin tsarin hukuncin kasa da kasa da ya ba da dama ga kotunan kasar su gudanar da shari'a akan wasu manyan laifuka na kasa da kasa ko da kuwa ina aka aikata laifukan. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce rundunar sa-kai ta RSF a Sudan ta aikata laifukan kisan gilla da cin zarafin bil'adama a birnin Alfasha a yaƙin da suke da sojojin Sudan. Mummunan yaƙin basasa na Sudan tsakanin sojojin gwamnati da RSF wanda ya fara tun shekarar 2023 ya halaka dubban jama'a da kuma jikata wasu miliyoyi. To ƙarshen labarin duniya kenan.
0: To ga baki ɗaya ma da haka shirin namu na wannan lokacin ya kammala a madadin Abdullahi Tonko Bala da ya fassara ya kuma karanto mana labarin duniya da Zainab Bilyamin Abdullahi da ta karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Sai Zainab Muhammad Abubakar da ta tsara shirin kamar yadda aka ji shi ne da na kasance da ku Binta Ali Zumi ke muku fatan alkhairi sai kuma da marita idan Allah ya kai mu. Bissalam.
4: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh binta ali zum ki farin cikin sake kasancewa da ku a shirin mu na yamma zango na uku kuma na karshen na ya da shirye-shiryen sashin Hausa na DW take birnin Bonn a tarayyar Jamus. Bayan Abdullahi Tanko Bala ya sanar da mu halin da duniya ta wuni a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za a ji sabon rikicin cikin gida ya barke a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Biyo bayan cire sunayen wasu 'yan takara aka kuma maye gurbin su da wasu da ke samun goyon bayan gwamnoni a jam'iyyar. Ma'aikatar lafiya a Najeriya ta ce an samu karuwar masu ɗauke da cutar HIV/AIDS ko kuma SIDA sakamakon wasu su matsaloli. Idan muka je jamhuriyar Nijar za a ji yadda ƴan ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da sharuɗin da hukumomin mulkin sojin ƙasar suka gabatarwa takwarorin su na jamhuriyar Benin a ƙoƙari na lalubo hanyoyin buɗe iyakokin ƙasashen biyu. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Mahukunta na Jamus na tumar wani ɗan ƙasar Ukraine da fasa bututun mai na Nord Stream na ƙarƙashin teku. Ma'aikatan agaji na cigaba da aikin ceto a Venezuela mako guda bayan iftila'in girgizar ƙasa. Dabban masu zanga-zanga a Afirka ta Kudu na cigaba da kwasar ganima bayan zanga-zangar adawa da baƙi. Lauyoyi masu gabatar da ƙara na tarayyar Jamus sun gabatar da tuhuma a kotu kan wani ɗan ƙasar Ukraine game da fasa bututun mai na Nord Stream a watan Satumbar 2022. Gidan talabijin ɗin Jamus ARD da jaridar Süddeutsche Zeitung sun rawaito cewa mutumin mai suna Sherri K, wanda aka kama a ƙasar Italiya bisa sammacin gwamnatin Jamus a watan Agustan 2025, tuni aka tasa haƙiyarsa zuwa nan Jamus domin fuskantar shari'a. Mutumin mai shekaru 50 da haihuwa, wanda soja ne na ƙasar Ukraine, ana zarginsa da jagorantar wasu mutane 7 da suka haɗa baki wajen kai hari da ya lalata bututun man na gas guda 4 a ƙarƙashin tekun Baltic. Bututun na kai mai daga Rasha zuwa ƙasashen Turai, sai dai ba wato bututun ba sa aiki a lokacin da aka yi harin. Mutane fiye da 1,000 sun mutu a ƙasar Spain sakamakon tsananin zafi da aka fuskanta a baya-bayan nan. Jami'ai sun ce ƙasar ta fuskanci yanayin zafi mafi tsanani wanda ba taɓa ganin irinsa ba. Cibiyar lafiya ta Carlos III a Spain ta ce an samu aukuwar mace-mace masu nasaba da yanayin zafi na mutum 1,028 a lokacin tsananin zafin a watan da ya gabata. Adadin ya ruɓanya alƙalamin mutum 407 da suka rasu saboda zafi a watan Yunin 2025. A ranar 23 ga watan Yuni, da yanayin zafi ya kai ƙololuwa, mutane miliyan 35,700, kwatankwacin kashi 73 cikin 100 na al'ummar Spain, sun samu kansu cikin haɗarin rashin lafiya saboda tsananin zafi. Jama'a Venezuela tare da taimako daga ƙasashen duniya suna ci gaba da lalaban mutanen da suke da sauran numfashi a cikin baraguzan gine-gine mako guda bayan gagarumar girgizar ƙasa ta talaka mutane kusan 2,000, yayin da wasu dubbai har yanzu ba a gano su ba. Waɗanda suka tsira na cikin yanayi na jimami da kuma fama da ƙarancin abinci da rashin matsugunai. A jiya Talata an samu ceto wani yaro ɗan shekaru 3 da haihuwa daga baraguzan gine-gine a birnin Caracas, a cewar masu aikin ceto 'yan ƙasar Jordan da suka kai ɗauki. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.2 a ma'aunin Richter ta kasance girgizar ƙasa mafi muni da aka samu tsawon tarihi a kudancin Amurka. To, labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Kantuna birnin Durban na Afirka ta Kudu sun kasance wayan bayan kwasar ganima da masu zanga-zanga suka yi a yau Laraba, inda suka nemi baƙi da su da ba su da cikakkun takardun izinin zama su fice daga ƙasar. Dubban jama'a sun yi tattaki a faɗin ƙasar a jiya Talata bayan mako guda suna farfagandar baƙi su fice ko kuma su koma ƙasashensu zuwa wa'adin ranar 30 ga watan Yuni, lamarin da ya jawo dubban jama'a 'yan wasu ƙasashen Afirka ficewa daga ƙasar. 'Yan sanda da suka fito don sa ido kan masu zanga-zangar sun ce zanga-zangar ta gudana lami lafiya sai da an kama mutane 900 kan laifin kwasar ganima. A wajen birnin Daban kuwa masu zanga-zangar sun fasa shaguna da na kayan wato da suka hada da na kayan abinci da na tufafi kamar da masu shagunan suka bayyana. Wasu sun yi kiyasin hasarar da suka yi cewa ta kai ta miliyoyin rand na kudin Afirka ta Kudu, inda suka ce ba su da tabbas ko za su sake bude shagunan su. Wani dan kasar Somalia da aka yi wa ta'adi ya ce ya shafe shekaru 11 yana zaune a Afirka ta Kudu. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce rundunar sa-kai ta RSF a Sudan ta aikata laifin wato ta aikata laifukan kisan gilla da cin zarafin bil'adama a birnin Alfasha a yakin da suke yi da sojojin gwamnati. Mamanin yakin basa sarnar Sudan tsakanin sojojin gwamnati da na RSF wanda ya fara tun shekarar 2023 ya halaka dubban jama'a da jikkata wasu miliyoyi. Wani kwamitin bincike mai zaman kansa na tawagar Majalisar Dinkin Duniya a watan Fabrairu ya ce laifukan da aka aikata a harin da aka yi kan babban birnin arewacin Darfur na da dukkan nau'o'i na kisan kare dangi. To ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
1: Wanda Abdullahi Tonko Balai Basarai kuma karantu mana daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: A cikin harkokin namu na yau za a ji yadda ambaliya a jihar Lagos ta saka al'umma zaman gida na dole biyo bayan mamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. A bugun shirye-shirye kuwa muna dauke da shirin mu na taba kalashe da kuma shirin noma da raya ƙasa, amma za mu fara da jigon wannan yammaci da ya duba fagen siyasar Najeriya. A wani abu da ka iya kaiwa ga sabon rikicin cikin gida a jam'iyyar APC mai mulki. Jam'iyyar ta shura buƙatar wasu 'yan majalisun ƙasar guda biyu na neman sake samun damar komawa ga kujerunsu tare da karkata zuwa ga gwamnoni. Tare da karkata zuwa ga sunayen 'yan takara da gwamnoni suka fitar, sannan kuma suka dora kansu a cikin jerin masu takara a majalisar dattawa daga jam'iyyar. Sama da 'yan majalisar dattawa 70 dai na shirin yin bankwana sakamakon matakin da jam'iyyar ta dauka na mika daukacin sunayen da ke da goyon bayan gwamnoni. Daga Abuja, Ubali Musa na dauke da karin bayani.
3: Duk da cewa dai APC ta alƙawarin kallon tsabdin kungiyar lawa bisa tsarin zaɓukan fidda gwanaye, daga dukkanin alamu jam'iyyar ta ƙara da mika waya bisa ikon gwamnonin tare da mika sunayen da ke da goyon bayansu ga hukumar zaɓe ta ƙasar. Sama da ƙorafi 700 ne dai APC ta ce ta nazari, amma kuma ta ƙara da yalo guda 7 kacal cikin gidan dattawan ne ba bakin gwamnonin. Ya tada hankali tsakanin 'yan jam'iyyar. Sanata Bala na Allah dai ya nemi takarar kujerar majalisar dattawa ƙarƙashin inuwar APC.
4: Mai hankali shi ke gane ɗangashin kwaɗo. Ni ka san founding member ne na APC. Ba mu kafa wannan party da niyan ta koma kamar yadda ta koma yanzu nan ba. Mun kafa ta ne don ta zama party da za a yi koyo da ita wajen demokradiyyar cikin gida da kuma waje. To duk abin da gwamnoni suke ganin sun taka, idan bisa hanya ne na tsakani da Allah na taimakon jama'a to za su gani. Idan kuma sun yi haka ne don nasu biyan bukata, sai kuma mu jira mu hangi hukuncin Allah. Amma ina tabbata maka ba alheri ba ne ka ɗauki haƙƙin mutane na zaɓen ma kansu shugaba, ka aza ma kanka bayan ka yi rantsuwa da Kur'ani ko da Bible cewa za ka yi ma mutane adalci.
3: Akwai dai tsoron rikici a ɓangaren 'yan dokar da suka ɗora wani auren zobe da ɓangaren zartowa, kuma ke kallon saki guda uku cikin tsakiya ta amalci. Ɗan majalisar dattawan kusan 70 ne dai sai kala su damar sake koma a cikin zauren dokar a ƙarƙashin inuwar APC mai mulki a guguwar da babu irin ta cikin fagen na siyasa a lokaci mai nisa. Bala Ibrahim dai na zaman daraktan labaran jam'iyyar na ƙasa.
5: Gwamnoni dai mambobi ne na wannan jam'iyya, saboda haka babu wani shafaffe da mai da zai ce wai dole shi abin da yake so shi za a yi, ko da gwamna ne ko ɗan majalisa ko wani abu. Gaskiyar magana ita ce jam'iyya ta yi iya ƙoƙarinta na ganin cewa ta yi adalci a wannan zaɓe da aka yi, kuma waɗanda aka yi wa ba daidai ba an duba kocensu domin ganin cewa an yi musu adalci kuma shine abin da ya faru.
3: Adalci irin na masu tsintsiya ko kuma ɗauyen talakawa cikin gidan jam'iyyar can cikin gidan tarihi na siyasar tarayyar Najeriya da yi kwaɗai ta sake dawa zauren doka na zaman dabara ta ɓangaren zartarwa ƙoƙarin biya na buƙata. Karatun kuma da a cewar Faruk Bibi Faruk da ƙarshen cikin batu na siyasa ya ɗauki masu takama da yin dokokin zuwa mayanka ta siyasa.
6: Tun a lokacin Obasanjo idan ana son buƙata wurin 'yan majalisa ɗaya daga cikin abin da shugabancin jam'iyya yake musu shine ya musu alƙawari zai amfani da shugaban ƙasa da tsarin shugaban ƙasa ya tabbatar musu da za su sake cin zaɓe. Mu kuma mun samu 'yan majalisa wanda saboda kuɗayen majalisar da abin da ake samu a cikin majalisar ba wai saboda kuɗayen yi wa mutanensu aiki ba. Duk abin da kai sa su yi indai ka ce musu za ka ƙoƙari ka dawo da su za su yarda su yi.
3: ‘Yan kwanaki da ƙila watannin da ke tafe dai na iya kawai zuwa sauyin yanayi cikin dangantaka ta shekaru kusan uku a tsakanin fadar shugaban ƙasa da ɓangaren 'yan dokar. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To, akan wannan batu ne na sabon rikicin cikin gida da ya bullo jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Na tattauna da babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar APC kan harkokin yaɗa labarai Yusuf Dingyadi, da kuma yadda tattaunawar tamu ta kaya.
7: Jihohin da suke da wannan matsala a zaman da kwamitin shugabanci na jam'iyyar National Working Committee NWC suka yi sun gano wasu 'yan takara a wasu jihohi musamman jihohin Kogi da Abia da Benue da Taraba da Ondo da Niger da Kwara da Kaduna da Ebonyi suna da wata matsala mai girma akan sha'anin tsaya takarar zaɓe. Wasu daga cikinsu takardunsu, wasu daga cikinsu sun shigo jam'iyya ba bisa ƙa'ida. To, shi na daga cikin dalilin da jam'iyya ta ɗauki nauyi ta ga dacewar ta caccanza wasu 'yan majalisar a bisa ƙa'ida da wannan aka yi aiki kuma da wannan aka yi hujja kuma da wannan aka ɗauki mataki.
1: Amma an jiyo shugaban majalisar dattawa Godswin Akpabio na ba wa wasu 'yan majalisar da suka faɗi haƙuri na cewa za su yi duk mai yiwuwa na ganin sun dawo da su majalisar.
7: To, wannan kenan kin ga ya ƙara tabbatar da cewa jam'iyyar APC tana cin gashin kanta ne. Domin shugaban majalisar dattawa ai shi ne na uku a ƙarfi da iko a Najeriya baya ga shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa. Ke ga ba zai iya sa jam'iyya ta yi abin da bai dace ba. Don haka dole ne a ɗauki wani mataki.
1: Amma ba ka gani waɗannan kalamai nasa suna tafiya da daidai da abin da ake gani yanzu haka?
7: Ai, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya riga ya ba da umarni ga shugaban jam'iyya Profesor Nantawe cewar ya bi ka'ida ta tsarin mulkin jam'iyya da Electoral Act.
1: Wasu da aka kwace ma wannan dama ta yin takara suna barazana za su yi wa APC zagon ƙasa a babban zaben da ke tafe wato anti-party. Yaya za ku bullo ma wannan al'amarin?
7: Duk ɗan takarar da ya ga an soke shi to akwai ka'idar da aka bi aka soke shi. Domin duk wanda ya shigar da ƙarar jam'iyya ya ce jam'iyya ba ta yi mai daidai ba don haka dole a soke zaɓen a ba wani. To, na daidai ya kasa tsaya ya kai afil ya kasa tsaya ya bi dokokin da suka dace na jam'iyya har sai ya ga an kai ƙarshensu ya je kotu. Wani makici duk wani zai ƙulla ma jam'iyya makici a yanzu idan ya fito ya faɗa to jam'iyya ba za ta bar shi haka nan ba.
1: Wannan rikici naku yana zuwa ne yayin da ake tunanin wuta a makera wato a jam'iyyun adawa sai aka same ta a Masaka. Baka ganin wannan wata dama ce ta karɓe tsaffin 'ya'yan wasu jam'iyyu da suka yi sauyin sheƙa?
7: Duk wanda zai karɓe ga fili ga mai duki, ai ba jam'iyyar take tabbaci yanzu. Duk jam'iyyar da take ciki a Najeriya yanzu daga SDV, NDC, ADC, PDP har zuwa VRV da sauransu ga sunan tarkacen kowace tana da nata matsala a kotu. Don haka maganar cewa wai wani ya ga ya bar APC ya koma kowane dama demokradiyya ce. Don ka bar APC ka je wata jam'iyya ka je ka gwada ƙarfinka ne shikenan sai a yi maka fata alheri. Amma babu wanda jam'iyyar APC za ta ce ya isa in ba da shi ba jam'iyyar APC ba za ta ce zaɓe ba koko in ba da shi ba za a samu nasara ba.
1: A me irin wannan rikici ke nufi ga makomar jam'iyyar da ke ƙoƙarin lashe babban zaɓe da ke tafe?
7: Wannan rikici ke nufi ga sauran jam'iyyun adawa. Babu wata jam'iyya a Najeriya da ba ta da internal crisis sai dai da aka kula da wannan matsala. Yanzu ai misali jam'iyyar ADC har yanzu tana kotu, jam'iyyar NDC kin ga abin da ta iya faru, jam'iyyar VRV har yanzu, jam'iyyar SDV haka. To, me za ki ce?
1: Amma Yusuf Dingyadi, gani yadda gwamnoni da 'yan majalisun kai tururuwa suka koma jam'iyyar APC dukkaninsu saboda bukata guda ne, sannan kuma sun kasa ɗinke barakar da ke cikin gidansu. Ba ka ganin wannan zai iya zama muku barazana?
7: ai dan kuka shike jami'u shi zagi magana wani gwamnati ya ce ya dawo ABC don ya ci zabe ko don ya sa a ci zabe ko domin maganin wata rikici daga wata jam'iyya magana ce ABC tsayayyen jam'iyya ce tana da shugaban kasa tana da gwamnoni masu da'a da waɗanda suka aikatar da ayyukan rai kasa
1: Yusuf Dingyadi kenan babban mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar APC kan harkokin yada labarai a Najeriya kuma ƙarshen jigon wannan yammaci. To har yanzu muna a tarayyar ta Najeriya amma a jihar Lagos cibiyar kasuwancin kasar mamakon ruwan sama kamar da bakin ƙurya ne ya mamaye birnin inda ya haifar da zaman gida na tilas ambaliyar ta janyo dumbin asara ta dukiya Mansur Bala Bello na dauke da ƙarin bayani
8: ruwan dai dake draba tare da wata alamar hadari ba a iya cewa mazauna Lagos addu'ar su ita ce Allah ya tsaye da ruwan ko a samu sa'ida musamman ta cinikayya da kasuwanci ne da kullum cikin wannan hali ne wasu matasa ke samun na Bella Badin bisa yadda ruwan ke awan gaba da dukiyar al'umma wannan kuwa ɗaya kenan daga cikin yadda matasan ke samun kaya na kanti madam Yatunde ta kasance a lardin Lekki inda take shaida manema labaru yadda ruwan ya makare layin su ba tare da mafita ba kwalbatocin mu a cike suke babu hanyar da ruwa zai fita a dangane da haka ne muke kokawa hukuma ta taimake mu sabili da yanzu kayan mu duk sun lalace
7: and we want government to help us
8: Mr. Jacob Apsace ga abin da yake cewa a yayin da ruwa ya shiga cikin gidansa har da dakunan yara
9: because water enter inside their rooms enter inside their apartment enter everywhere
8: ruwan dai ya shiga duk cikin dakunan mu babu inda ruwan bai je ba ba ma jin dadi a yanzu haka ba zuwa aiki ba kuma samun barci
9: people are just packing out they can't go to work they can't sleep
8: wanda tijo a rude na same shi ga kuma abin da yake cewa
9: the water will flood that's one problem and the road does not
8: ruwa dai sai dai a ce yayi gyara amma batu na gaskiya akwai matsala kuma kananan hukumomi sun zuba
9: gida all our local government don't do anything
8: to sai dai gwamnati ta Lagos ba tun yau ba take jan kunne na mazauna yankunan da su ya tara wajen zuba shara cikin kwata domin hakan kai ya haifar da matsalar ambaliyar ruwa commissioner Wahab Tukumbo da fara irin wannan ruwan sama kuwa ya fara ziyara ga wuraren da ake zargin kai ya haifar da matsala a yanzu dai an sami wato kwalbatoci guda 28 waɗanda ke neman aiki na gaggawa domin magance wannan matsala Mr. Wahab ga abin da yake cewa a dangane da halin da ake ciki a yanzu haka a birnin Lagos
10: we shall keep opening up our channels and appeal to Lagosians say something
8: Commissioner Tukumbo na cewa za su ci gaba da tsabtace magudanan ruwa tare da kira ga mazauna Lagos baki daya da su fito su faɗi duk wani abu da ya kamata hukuma ta sani domin gyara ruwan sama a Lagos da kudu maso yammacin Najeriya sai dai fatan alheri ga kowa da kowa tare da hukuma ta san aikin ta bisa cimma manufa Mansur Bala Bello DW Hausa daga Lagos a Najeriya
1: To daga batu na ambaliya a Najeriya sai kuma batu na lafiya inda a rahotanta na baya-bayan na ma'aikatar lafiya ta ce an samu karuwar masu dauke da cutar HIV AIDS ko kuma SIDA sakamakon wasu matsaloli da suka taso a yan watannin baya rahoton ma'aikatar lafiya ya nuna cewa akwai dubban jama'a da suka kamu da cutar tsakanin jihohin Najeriya 36 ciki har da Abuja wakilin mu Abdullahi Maido Kurguyi ya duba mana halin da ake ciki ga kuma rahoton aiko mana daga Jos.
11: To a sabon rahoton ma'aikatar lafiya ta tarayya ta ce jihar Lagos ce yake kan gaba da adadin masu dauke da cutar inda a baya-bayan nan kawai fiye da mutane 10,000 suka kamu da wannan cuta ta sida sai jihar Benue da kuma jihar Rivers da ke da mutane fiye da 5,000 zuwa 6,000 tsakanin su inda kuma ma'aikatar lafiya ta ce alƙalumanta sun nuna cewar fiye da mutane 200,000 sun kamu da kwayoyin cutar ta sida a tsakanin shekarar bara cikin ƙasa baki daya Wannan na zuwa ne daidai lokaci da hukumomin kula da cutar sida a Najeriya ke cewar suna dukkan mai yiwuwa wajen ganin sun kawar da cutar tsakanin al'umma. Na zanta da wata mai suna Rebecca Daniel wadda take dauke da wannan cuta ta sida.
12: Akwai su magungunan da ya kamata ana bayarwa a asibitin da muke karbi magunguna, amma ba a iya samun su. Wani za ce ka je ka siya, wani kuma baka da kudin da zaka je ka siya. Wani lokaci kuma domin a baka magani na wata biyu ko na wata uku domin ya rage yawan zuwan ka asibiti, sa baka sati biyu ko wata daya. Maimakon a samu kwayan cutan yana sokowa ne, sa zo samu yana haurawa ne.
11: Najeriya na da miliyoyin mutane da ke dauke da kwayoyin cutar sida, inda a shekarun baya gwamnatin tarayya ta yi nasara wajen rage bazuwar cutar a sakamakon yadda ta ba da fuskanta ga kampen na yaki da wannan cuta, musamman ma wajen gwaje-gwaje na masu dauke da kwayoyin cutar da ma ba da magunguna kyauta. To amma a cewar Mrs. Lami Fita, wata da ta ce ita da mai gidanta suna dauke da kwayoyin cutar ta sida tun bayan da hukumomin kasashen ketare irin su USAID suka daina ba da tallafi ko daukan dawainiyar masu fama da wannan cuta, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ja baya game da basu kulawa. Suka so mu fuskantar matsaloli game da cutar.
13: Da je ana dan zuwa ana dan samu maganin wata shida, yanzu an yanke wasu guraren wata daya, wasu guraren kuma wata uku. Kuma wasu wanda suka aka ba su wata uku wanda suka zo daga nesa ne, har ya sa wasu ma ba su iya concentration abin da za su yi ba. Shi yasa muke kiran gwamnati su taimaka, su tashi su taimake mu akan wannan, domin ba mu san abu ya lalace. Abin da aka fara gyarawa su taimake mu, sai a ci gaba da shi haka, so da kowa ya samu lafiya, dan taimaka ma kanshi.
11: Asibitin koyaswar Jami'ar Jos na kan gaba wajen kullawa da masu dauke da cutar sida a nan jihar Plateau da ma wasu jihohi makwabta. Dr. Sabo Ahmad, wani likita ne da ke kula da masu dauke da cutar sida, na tambaye shi ko me yasa aka samu karuwar masu dauke da cutar yanzu haka a Najeriya.
14: Sida mai kajicin gajiyar da ke shan magungunan da aka tallafa aka saukaka su, yanzu bare iya saya ba, musamman magani wanda ya zama dole sai a sha, dan rashin shan shi zai kawo kwantaccen kanjamau ya zama na ya taso gatan-gatan a koma gidan jiya.
11: Kaman wani irin tallafi ne tun farko ita hukumar kasar ta Amurka USAID ke badawa?
14: To gaskiya suna tallafawa wajen horar da ma'aikatan da suke lura da masu kanjamo, banda tallafawa wajen sauƙaƙa farashin maganin, musamman magani wanda ya zama dole sai a sha.
11: Masana kiwon lafiya dai na cewar muddin hukumomin Najeriya ba su yi azamar ɗaukar matakai na daƙile bazuwar cutar ba, to akwai alamu da ke nuna cewar za a ci gaba da samun ƙarin jama'a da za su kamu da wannan cuta ta sida, biyo bayan yadda gwamnati ta ja baya wajen kula da masu ɗauke da wannan cuta da ma yin kamfen wajen yaƙi da cutar a Najeriya. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa, daga Jos, Najeriya.
1: To yanzu za mu je Jamhuriyar Nijar, inda ‘yan kasar ke ci gaba da bayyana ra’ayoyinsu a game da sharuɗin da hukumomin mulkin sojin ƙasar suka gabatar wa takwarorinsu na Jamhuriyar Benin a ƙoƙari na lalubo hanyoyin buɗe iyakokin ƙasashen biyu da yanzu ke jefa al’umma da dama na ƙarancin kayayyakin buƙatun yau da kullum kamar siminti na gini. Larwa na Malam Hami na ɗauke da ƙarin bayani.
15: Tsawon wasu kwanaki ne dai jama'a ta tsinci kanta cikin matsalar ƙaramcin simintin, yankewar sinadarin da masu aikin gini irin su Lawal Malam Ali ke ci gaba da nisawa.
16: Siminti kwana nawa za a zamne, simintin kuma shine tsaye da aiki. A gari kamar da magara a ce siminti ya yanke.
17: Sunana Isbi Ibrahim. Wallahi gashi nan dai muna ta fuskantar matsalar siminti. Wannan dan lokacin ya kai 125, da ana cewa shi ka 100.
15: Yanzu ka samu?
17: Wallahi ban samu ba.
15: To ya zaka yake nan da aikin ka?
17: To wallahi hakura za mu har lokacin ya dan yi sauki sai mu sa.
15: Ko bayan masu fafutukar neman mushigi su kansu magina game da 'yan dako kan zuwa laborori masu aikin kere bulo ya girman matsalar ike?
18: Zaman wani lokacin ya kama dole, amma gaskiya ba daɗi kin bamu sannan mun bar iyalinmu. Ka daman kafin ka wuta bakatir din mamma daban na 'ya'yanka daban, in suka je ka kaba ka kaba akwai matsala.
19: Mu kan mu siminti nan babu shi, saboda Allah wuya muke sha mu 'yan dako, tunda sai ya zo za mu samu. A da muna sauke kawo mota 20-30-40.
20: Mu da babu siminti babu lafiya kawai. Jema ba wannan muka zo muka sha bacci ba.
15: Mu ji ta ba mu tare. Na daga cikin kwastomomin da ke shigo da siminti da magaram, ya kuma yi ƙarin bayani game da wannan matsala ta ƙaramcin simintin.
21: Gwamnati ya ba da firi a kawo a sai da siminti ta randa da jika 62, su kuma sai gan suka transfer suka ɗauko suka kashi zandar suka sai da 62, su kuma sun haɗi. Su bi stiya gwamnati ba sa yi ba, su kuma sun ƙi ba da haɗin kai a ɗauko a kawo. Ake kiwi-kiwi, in ka taɓa kamfani, kamfani ya ce yana zuwa. Mu nemo ci mu tura, mu bi layi. Da mota mutum ta yi sati ta yi kwana 10 a gurin lodi, babu siminti kuma direba yana zama yana kashe kuɗin aljihun shi. Don gwamnati ne kamata a zama da su wannan shinuwa masu kamfanin siminti da hikima mango shi gwamnati ƙara transfer su ma su dai hakuri sai kashe kuma sai da uku da rabi kowanne talaka ya samu
15: haka su ma dai kananan kwastomomi masu kacaran sumuntin irin su Ahmadu Rufai da ake kira Garahuni na ganin sai jama'a ta ba a hankali
0: gwamnati tana bakin kokari na taga ta kyautata ma talaka dama shi sumunti irin na naira ne wanda yake harkar sumunti ya sani yanzu ma ai da halin shi ake saida shi
2: wuni ake ana nema har waye mu wani bi ana sallama wani bi in bari waya ba muka yi ana kira ana buƙatar shi sosai ma
15: ajika da wannan matsala DW ta ji ta bakin Muhammad Aminu Zabai dake zaman shugaban hukumar kula da kasuwanci a jihar Damagaram
22: barancin sumunti mun zo lokaci na damuna inda kowa ke tashi aiki banda shi kuma masana'antun da suke buga sumunti kai guda fa take samu hita kombi bata yi wannan ba kuma abin da shahi ma sanyo shi yanzu akwai ɗan matsaloli da suka hana a sanyo shi fasu gida ana sanyo shi sai a gama da na gida duka da wannan matsalolin suka kawo yanzu ya zaman to ga bukata ta yiwa kuma gashin da ake samun shi ba irin na da ne me hukumi suna daukan matakai da zai zaman to a ce me da abubuwan ya zaman to sun zama kamar da
15: karamcin sumuntin da ya haddasa tsadar sa a shagunan dake da kai tsofuwar ajiya Larwana Malam Hammi Sasha Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Niger
1: Tunzu kuma ya bar mu dawo nan gida Jamus inda Jamus din na ɗaya daga cikin kasashen da aka fitar a zagaye na biyu na gasar cin kofin duniya da ake yi a kasashen Amerika da Mexico da kuma Canada bayan da kasar Paraguay ta fitar da ita a bugun daga kai sai mai tsaron gida sama da shekaru 10 kenan dai sha'anin kwallon kafa na Jamus ke samun koma baya tun bayan nasarar da suka samu a kofin duniya na shekarar 2014 da aka yi a Brazil. Abdulrahman Hassan yayi mana nazari akan halin da kwallon kafar ya samu kansa a cikin wannan rahoton nasa.
23: An daidade a duniya ana yi wa Jamus kallon wata kasa jigo akan sha'anin kwallon kafa. Tun daga lokacin ƴan mazanjiya waɗanda suka cire wa kasar tuta akan sha'anin kwallon kafa a baya irin su Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Foster, Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, Felix Magath, Pierre Littbarski, Lothar Matthäus, Hans Müller, Bruegel da dai sauransu. A lokacin su sun rika nuna kwazo da kishi da kuma jajircewa. Misali, har wasu ma sukan yin champi kan cewar Jamus kan doke wasu kasashe a wasan kwallon kafa a duk sa'ilan da ta kara da su. Hakan ya janyo wa kasar martaba da kuma kima da girmamawa a idan ƴan kallo da ma duniya baki daya. Kambe Garba wani dan jarida ne mai yin sharhi akan al'amuran wasanni dake a jamhuriyar Niger.
24: Jamus lalle kamar yadda aka sani a shekarun baya sun yi abin azo a gani a bisa harkar kwallon kafa. Lalle kai in aka ce Jamus dole ne a jinjina musu tunda busu bar yaro ba busu bar babba ba. Duk wanda suka kala da su sun san da sun kara da gurzaye kuma an san su a tsayin daka da takaici na hudda kwallo na tsare kwallon su kuma da tsare tutar kasar su ta sai dai kashi a ƴan shekarun wannan abin ya tabarbare musu to ana iya daukan wancan lokacin kamar horan da ake badawa sosai a Jamus sun tsaya tukuru suna horan yara suna horan ƴan kwallon su kuma a kasar su suke tsaya su bugata kwallon wannan sun rihe suke a cikin gida suke ballon wannan sosai sai dai wani yazo amma ba haka ba su ta hikin wannan amma yanzu kaga ƴan Jamus suna huta kuma ƴan shekarun wannan sai muka ga wani abin kamar babu irin wannan kuzari da aka sani da Jamus
23: tun daga shekara ta 2014 a gasar cin kofin duniya da aka yi a Brazil inda Jamus ta dauki kofi a gaban Argentina tare da ƴan wasa irin su Schweinsteiger, Andre Chorle, Lucas Podolski, Draxler da dai sauransu tun bayan wannan kwallon kafar na Jamus ya durkushe baki daya. Jamus ta gaza tsaida tsayayyen kwallon kafa na gamsar da duniya da cancantar ƴan wasanta da bajimta saboda ko duk irin aikin da aka yi a baya rukunin ƴan wasan na yanzu ya zo ya wargaza shi.
24: Amma sai sun koma baya sun yi tuni sun yi aiki sosai kuma wannan horon na da aka rika ba su a san Jamusawan ne an san su da sanda fa an ka lura yanzu Jamus ba sa wannan sanda da daga nesa inda kadiba aka gansu an san ne da gudun tsiya su kilinsu ma za su tsere maka su ma tausa an suka rika tsaye maka tsaka kwankwan tsaka wannan aka rike maka an kama musu wasu balon da ake samu su raga Olivier Kane ba a samu shakanan ba amma ka gani yau sai gashi kashi
23: Larai Sane Yamal Musiala Havas Rudiga da sauran abokanansu na kungiyar Manshaf baki ɗaya sun gaza tabuka wani abin a zo a gani na fitar da sunan ƙasar ta Jamus a wannan karawa na kofin duniya na 2026 da ake Amerika da Mexico da Canada bayan Ecuador ta lashe su da ci 2-1 a ƙarshe Paraguay wadda ake wa kallon yar dagaji a ƙwallon kafar ada ita ce ta zo ta kakkabe Jamus a cikin wani hali na bazata ko da shike da farko Jamus din ta doke Cote d'Ivoire da ci 2-1 shi ma Chris ya rage ta fadi a gaban da Zelefan da Cote d'Ivoire me yasa mai horar da ƴan wasan na Jamus Nagelsmann ya kummace doko wanda ya ritaya daga ƙwallon kafar wato Manuel Neuer a matsayin mai tsaron gida duk waɗannan na daga cikin abubuwan da ke tabbatar da faduwar ƙwallon kafar na Jamus Warwas wanda ke buƙatar babbar bita kamar yadda Faransa ta yi bayan kofin duniya da aka yi Afirka ta Kudu a shekara ta 2010 inda ta yi faduwar toto ruwa
1: Tuma da langeda Abdraman Hassan da wannan rahoton wanda kuma da shi ne muka kawo ƙarshen rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zangon. Su dai masu sauraro kada ku manta muna da ku ra'ayoyinku waɗanda za mu karanto nan ba da jimawa ba. A gaba kaɗan za mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi amma kafin nan bari mu ɗan numfasa.

0: To madalla yanzu kuma ga shirin mu na taba kalashi ai sauraro lafiya.
1: DW taba kalashi
2: ta hanyar tarihi da al'adu dan adam ke sanin asalin sa da tushen sa. Daga nan ne yake assasa tunani da mu'amala da hadada a rayuwar yau da kullum. Shirin na yau zai mayar da hankali kan muhimmancin alkita kayayyakin tarihi da al'adu don ci gaban rayuwar bil'adama. Sunana Abdul Karim Muhammad Abdul Karim zan kasance da ku. Masu hikimar zance kan ce sanin asali ya sa kare ya ci alli. Hakika daga sanin asali ko tushe ake gina rayuwar gaba. Kama daga bunƙasa ci gaban kimiyya da fasaha zuwa nazari da bincike da bibiyar hujjoji da sanin nasarori da aka si. Yadda da kai da dogaro da ɗaukar matakai a kan rayuwa. Tare da koyawa na baya masu tasowa domin su ma su ɗora a gaba. Haka dai rayuwar za ta ci gaba da wanzuwa har zuwa ƙarshen wa'adinta. Kimanin shekaru 530 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam aka buɗe gidan adana kayan tarihi na farko ga jama'a a yankin da yanzu ake kira da Iraki, inda aka adana bayanai a harsuna daban-daban na duniya da zane-zane da ƙere-ƙere masu ɗimbin tarihi. La'akari da muhimmancin tarihi da al'adu ga wanzuwar rayuwar bil'adama, na tuntuɓi Farfesa Muhammad Tukur Usman na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke jihar Sokoton, Najeriya. Ga kuma tsokacinsa.
3: Al'ada abu ne wanda yake wato yana tare da duka al'umma ta duniya. Kowace al'umma tana da irin wannan wanda ake kiran shi wato culture, wato hanya ta rayuwa. Shi kuma tarihi kaga shi nazari ne na wato rayuwa ta dan adam, abin da ya faru ya wuce. To saboda haka masu nazarin tarihi ko kuma shi tarihi yakan yi nazari kan wannan abubuwan, sannan idan rubutawa ne a rubuta, in kuma wanda za a yi sa shi ko da cikin recording ne shi ma wannan a saka din. Saboda haka in babu tarihi to kusan ba za ka san wani abu da ya danganci al'ada ba. Tarihi shi ne zai nuna maka cewa ga al'ada yadda take da, ga kuma yadda take yanzu. Idan ta canja ko ta ci gaba ko kuma ta lallace. Sannan kuma yadda ake samun cuɗanya tsakanin al'umma na ɓangarori daban-daban na duniya, kaga shi ma yana iya ba da dama al'ada ta canza. To ya danganta su mutane, wato su al'umma wanda suke da wannan al'ada. In ba su lura ba za su iya kashe al'adarsu, in kuma sun lura da kyau to za su koyi wasu abubuwa wanda yake ko dai al'adarsu ta ci gaba ko kuma ta tsaya a yanda take.
2: E ku masana tarihi kukan ce wai aran bakuwar al'ada kan taimaka wajen ƙara bunƙasa rayuwa, haka ne abin?
3: To wannan hanya ta mu'amala takan ba da dama ku koya wajen wasu, wasu kuma su koya a gurin. Wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da al'ada za ta iya ci gaba. Babu yadda za a ci ta al'adar ku ta zauna kawai hakan nan ba ta haɗu da ta wasu ba. To a wannan hanyar za ku iya koyan wasu abubuwa marasa masu kyau wanda yake za ku yi amfani da su ku ciyar da al'adar ku gaba. To amma a nan ya kamata mutane ko in ce al'umma su lura cewa wajen wannan mu'amala tsakanin al'ummai daban-daban, to ya kamata a yi kishin al'ada wacce take ita ce asali ta ku. Yanda yake koda wani abu ya shigo muku bako, to kar ku bari ya kashe taku al'adar. Ku yi kokari ku ga cewa

0: tarihi ya nuna yadda Turawan mulkin mallaka suka sace tarin kayayyakin tarihi da al'adun al'ummar Afirka. Kodayake a baya-bayan nan sun amsa da kansu cewa sun tafkata asa a wannan bangare, har ma suka fara mayar da irin waɗannan kayayyaki. To kowane gurbi waɗannan kayayyaki ke da su ga ci gaban al'umma, ga Farfesa Muhammad Tukur Usman na Jami'ar Usmanu Danforiyo.
1: To da dama sun kwashi irin wannan, wasu zaka ga abubuwan ne wanda aka sassaka ko aka kirkira, wasu kuma wuraren da aka ga littattafai ne duk suka kwakwasa suka tafi da su. To littattafai yawanci saboda zuwa wani lokaci suna iya ga mutum lalace, amma waɗannan su kuma sun kula da su sun ajiye. To rashinsu wani abu ne na ɓangare na tarihin jama'a wanda yake an ɓoye muku shi ko an sace muku shi, wanda yake wanda za su zo nan gaba ba za su san da wannan abubuwan ba. Kuma kaga an shiga wani irin hali wanda yake yanzu ko da namu masu tasowa mutane a nan zai wahala su je can inda aka ajiye su a ƙasar Turai su ga irin wannan abubuwan. To saboda haka yanzu an samu ci gaba, Turawan da kansu suna dawo da su, gaskiya abu ne wanda yake zai haɓaka wato sanin tarihi na mutanenmu da kuma al'adu da kuma irin fasaha wajen kirkire-kirkire da yin wasu abubuwa wanda suka faru a can baya. Abin yana da alaka sosai da sanin wato ta inda aka fito da kuma me jama'ar mu a da can baya kaka da kakanni suke iya yi kafin ma a ce Turawa sun zo. Abu ɗaya da zan ƙara maka cewa shine tunda gwamnatoci a nan suna ƙoƙarin su ga cewa ta ya za su yi kuma su buɗe wato hanyoyi na jawo wasu mutane su zo kamar masu son irin wannan yawon shakatawan nan,
0: yawon buɗe ido,
1: irin abubuwa na al'ummomin koto. Wannan shi ma wata hanya ne, musan cewa a ƙasashen duniya wayansu ma fa wasu ƙasashen ta wannan hanyar yawon shakatawan da jama'a za su zo wasu baki za su zo ta nan ma suke samun kuɗi.
0: To da dan shiga sosai musamman kasashe irin su Masar haka.
1: Yauwa kaga yauwa to kaga ka dauki Masar misali. To mu ma nan aka dawo da su din aka kuma wato adana su aka gyara su, to babu shakka waɗansu za su taso da wasu rare musamman in sun karanta su su ga abubuwan a zahiri.
0: Masu iya magana ne na cewa kowa ya bar gida hakika gida ya bar shi. Da fatan mahukunta da masu ruwa da tsaki za su yi abin da ya dace. Domin alkinta

0: iwo a wasu yankunan kasashen Afrika ta yamma, wanda daga ciki akwai Najeriya, Benin da sauransu, makiyayan kan game da matsaloli kala-kala musamman ma a wannan lokacin da duniya ke fama da matsalar tsaro da ma uwa uba canjin yanayi da ke haddasa rishin ciyawar dabbobi da sauransu, inda makiyaya da masu sayar da dabbobin ke neman mafita. Maman Sani mai sayan dabbobi ne ga makiyaya ya sayar cewa yayi.
1: Yo kasuwa ce aka ce maka na wajen Nigeria suna zawa, Libya suna zawa, masu tahiya Alger suna zawa. To yanzu ba kowa an yi kurushe din hanya. An ce an tare hanya an ganka da dabba an fiya za'a. Kenan kaga da kazo kai asara ai goma ka bar kudin kakanin go. To su kuma waɗanda ke akwai makiyaya ba su da wani abu dai bace za su saidawa su sai abin da suke yin bukata. Kenan kin ga an hana su a zo a sayi. Kenan sun kawo ma ba su saida da daraja ba. Sai su bar kayan saka dan ka zo kana da niyya ka saida 20 ko 30 sai ka zo ka kawo dai. Shi ma dai din kusa da yadda ne ma za ka kawo shi ma in ka kawo. Amma inda a ce wannan ana circulation na gabas yi gabas na yamma su yi yamma. To gaskiya za ki gani alhamdulillah.
0: Muhammad Chululu makiyayi mai sayan dabbobi ya kiwata ya saida ya koka da yadda rashin fitar dabbobi ya maida harkar kiwo baya.
2: Mutane suna tunanin aka sayar da bisa shi ta aljan nan zai kawo kamar bisa ta yi sauki. To bisa kuma da aka sayar da sai ta yi kadan kowa sai bar fudo dabbar shi. Saboda ina tunanin kasuwa ta fadi ba zai kawo bisa shi ba tunda deja bai tamma ana fita da bisa. To shine kanzu kina ganin mutane wadanda suna ganin kamar bisa tana da rama bisa ba ta da rafi bismillah. Guguzuma da zaka nema kai kiyon ba kana da wajen shika 40 ko 50 da zaka tada da wata biyu ka samu na bicikin ta. Amma da ce an bar kasashen Ghana ta zaki ga komi yana zuwa tunda in bisa ta yi wata cikin ta naki samu ta yi sauki. Amma an tai kadan kuma yanzu bisa kadan tai kuma masoyan ta saka yawa. Duk wanda ya taso yanzu sana tabarkallah ga ta bisa shin da Niger ne ita ce ke ciki.
0: Kiyo dai na da amfani sosai ga al'ummar kasar Niger domin ya kasance daya daga cikin abin da ke kawo bunƙasar tattalin arzikin kasar. Inji Agali Etay shugaban kungiyar makiyaya mai suna Feltartit a jihar Agadesa tare da kira ga gwamnatin Niger kan hanyoyin da ya kamata in an bi su kiwo zai falfado.
3: Mu an tuka kiran daga gare mu ga kasar Niger. Ita kasar Niger muhimman abubuwa masu muhimmanci biyu gare ta da kiwo da noma. To a doki wannan abubuwa wanda su ne suke rayar da 80% da Nigerian suna tsakanin masu noma da masu kiwo sai a ga masu minister guda mun gani kamar dai wurin nan kamar ba a ba su muhimmancin su da kamata. Ya kamata a ce agriculture tana da minister kinta tana da masu nazari haka ne kuma ya kamata a ce élevage tana da nata minister tana da kuma technician kinta da duka mutanen da ya kamata a hada saboda su yi reflection su sa wannan élevage kin ita ma ta samu tabin kasa. Donc kiran da muke yi a samu can sama paske yau komai na duniya ga an yi centralization shi wajen gwamnati donc decision kin kiwo duka yau can take fitowa saboda wannan abuwa su ne suke da muhimmanci a Nigeria. Ya kamata a ce kowa an ba shi matsayin shi yanda yake saboda wannan kokarin da muke yi na sovereignty mun samu incin kanmu.
0: To masu sauraro duka anan muka kawo karshen shirin na wannan rana a madadin abokan aiki na DW Hausa da suka taimaka mini wajen kammaluwar shirin ni da na shirya kuma na gabatar ƴar mutan abzin ke ci gaba da yi muna fatan alheri daga birnin Bonn.

0: To madalla an gaida tila Ahmadu da wannan shirin kuma yanzu kai sai ina tare da Zaharuddin Umar Dursan Kura wanda zai karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku a game da rahotannin da muka gabatar. Zaharuddin barka da maraice.
1: To binda barka da aiki kuma a gaishe da ƴan mutan arzikin.
0: Ai kuwa.
1: Wato tila Ahmadu kenan. Da san masu sauraro suna dakon su ji ra'ayoyinsu kamar yadda wasun su suka bayyana. Za mu fara da Sama'ila Aganaz Malam Fatori wanda yake cewa jami'ar APC ku yi kokarin dinke baraka ko ko sabon rikicin neman takara da ya kuno kai kada wancan hula ya kai kudare. Bacin shi akwai Sufiyanu Adamu Saigweri yake cewa waɗannan labarai ko ko rahotanni da ku kawo DWC dai mu ce Allah ya kyauta.
0: Kawai
1: shi ne mana shi abinda yake faɗi kenan kawai Allah ya kyauta saboda ai akwai rikicin siyasa da dai sauran
0: lamura kuma batun lafiya ma
1: haka. To Sanusi Madatai da Magaram yake cewa ganin muhimmancin sharuɗan sake buɗe iyakar Niger da Benin wanda gwamnatin Chani ta fito da su wato ta fitar wato tsaro da kuma tattalin arziki, ina fata a samu fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu.
0: Haka nan ma ga Hadiza Alhaji Bahari daga jihar da Magaram a garin Malam ta ce DW Hausa idan ana kashe biliyoyin kuɗi a kasafin kuɗi ya kamata jama'a su gani a tasirinsa. Ambaliya da ke maimaituwa a Lagos alama ce da ke nuna akwai sauran aiki mai yawa.
1: Na'am, lallai kamar ambaliya kin san babban al'amari ne kuma rahotannin da muke samu daga Lagos din ambaliya ce wadda watakila mutumin da ba can yake ba zai gane ba, hanya gaba daya za ta rufe da ruwa, gidan kan kana ciki kawai kana zaune sai dai ka ga ya malale abin da ya Allah
0: ce an tilasta mutane zaman gida.
1: Dole to ga Hambali Sa'adu ko Sadu yake cewa shi sunan yana mai kansa inkiya jika mai gaskiya daga Arlit Jamhuriyar Nijar yake cewa muna fatan alkhairi ga dukkanin rahotanninku sun ja hankalinmu, Allah ya kara hazaka.
0: So amin.
1: Sai Aluwada Ali Abadan yake cewa dama mu fatan mu Allah ya kara tarwatsa jam'iyyar APC.
0: Tofa.
1: To amma kuma wasu suna fatan Allah ya sa baraka ta dinke kuma jam'iyyar APC ma ta yi tazarce a tarayyar Najeriya.
0: Shi ma Isu Fofanalansa ya ce dama mun san za a rina ganin cewa jam'iyyar ta APC a Najeriya ta yi cikar kwari dole a samu rikice-rikice a neman shugabancinta.
1: Shi Fofanalansa ina ga kamar ya kamata shi ma ya jaraba ya gani ya shiga wata jam'iyyar domin ya taimaka wurin cimma wannan burin nasa.
0: Kamar wanda muka yi tattauna da shi gindin gyaɗi Yusuf ya ce ai babu jam'iyyar da ba ta fama da nata ƙalubalen su, haka ba wai wani sabon abu ba ne.
1: Haka sosai, ai kin ga jam'iyyar NDC ta kunkusa da Peter Obi, kin ga dai kotu da ake ciki ADC ko da Atiku, kin ga batun Nafi Ubala da ake ciki da ma. To ya guba mai aski ba daraka daga Nijar yake cewa mu dai kiran mu zuwa ga hukumomin Najeriya shine a gyara magudanan ruwa, haka zalika al'umma yana da kyau a dinga bude guraren ruwa ya wuce wa wato ta cikin gida, wato ruwa dai ya wuce dai ba tare da matsala ba.
0: A daina gine-gine a kan hanyar ruwa ba yana ɗaya daga cikin dalilan da ambaliyar nan take ƙara yawaita. To Zaharuddin, ina ganin a nan za mu dakatar da kai, godiya gare ka da kuma su ma sauraron mu. Yanzu za mu koma ga labaran duniya a zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Kantinan a birnin Durban na Afirka ta Kudu sun kasance wayan bayan kwasar ganima da masu zanga-zanga suka yi a yau Laraba, inda suka nemi baki da su da ba su da cikakkun takardun izinin zama su fice daga kasar. Dubban jama'a sun tattaki a fadin kasar a jiya Talata bayan mako guda suna farfaganda baki su fice ko kuma su tafi zuwa kasashensu da wato kafin cikar wa'adin ranar 30 ga watan Yuni. Lamarin da ya jawo dubban jama'a 'yan wasu ƙasashen Afirka ficewa daga ƙasar. 'Yan sanda suka fito domin sa ido kan masu zanga-zangar sun ce zanga-zanga ta gudana lami-lafiya sai dai an kama mutane 900 kan laifin kwasar ganima. A wajen birnin Durban masu zanga-zangar sun fasa shagunan abinci da na kayan gini da na tufafi kamar da masu shagunan suka bayyana. wasu sun yi kiyasin cewa asarar da suka yi ta kai ta miliyoyin rand na kudin Afirka ta Kudu, inda suka ce ba su da tabbas ko za su sake bude shagunan nasu. Lauyoyi masu gabatar da kara na tarayyar Jamus sun gabatar da tuhuma a kotu akan wani dan kasar Ukraine game da fasa bututun mai na Nord Stream a watan Satumba 2022. Gidan talabijin din Jamus ARD da jaridar Süddeutsche Zeitung sun rawaito cewa mutumin mai suna Shirike, wanda aka kama a kasar Italiya bisa sammacin gwamnatin Jamus a watan Agustan 2025, tunaka ta sakiyarsa zuwa nan Jamus domin fuskantar shari'a. Mutumin mai shekaru 50 da haihuwa, wanda soja ne na kasar Ukraine, ana zarginsa da jagorantar wasu mutane bakwai da suka da baki wajen kai hari da ya lalata bututun man na gas guda hudu a karkashin tekun Baltic. Jama'a Venezuela tare da taimakon kasashen duniya suna ci gaba da lalaban mutanen da ke da sauran numfashi a cikin baraguzan gine-gine mako guda bayan gagarar mazangar wato bayan iftila'in kirkizar kasa da ta halaka mutane kusan 2,000, yayin da wasu dubbai kuma har yanzu ba gano su ba. Waɗanda suka tsira na cikin yanayi na jimami tare da fama da karancin abinci da kuma rashin masugudai. To baki da ƙarshen labarin duniya kenan.
0: To da haka ma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin Abdullahi Tunkubla da ya fassara ya kuma karanto mana labarin duniya da Zahardin Umar Dutsen Kura da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku, sai Abdulrahim Hassan editan da ya taimaka shirin ya iso gare ku. Ni dan kasance da ku Binta Ali Zumi ke muku fatan alkhairi, mu kwana lafiya.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.